0: pahayag nga, quote-unquote, kung maisog ka mo, away sa karsada.
1: Oo.
0: Eh, di ka na mataging kasahan, matay mo, traya ka na nga, nasambitan nga, si Neil, nga, haman kong korsonada mo, makaroon baka magkadong dyan, quote-unquote man, doon yung pahayag, itraya ka na nga si Neil, o kung rayang customer ka magkadong dyan. So, after that, sana pagkakar nga hamba, nga, kung ano, haman kong korsonada mo, anong cellphone binutang na sa makabig na tunong nga, lugar kung siin bukon it di maabot it anda karon nga pag ilinaway ka merkadong Johnny. So di karaya ginapahayag nga o kung ginaligar ka merkadong Johnny nga gulpi gang no gin tugop ni Arngara o gin tugop it tindero ka merkadong Johnny. Ruray ka nga ana nga customer sa too nga portion it ana ka nga ugo kasi singa ni nag-angkont imo kana no itraya nga injury ka merkadong Johnny. Hasta ani ka ra nga nag-ilinaway at asanda nag pisikalan yut ka merkadong Johnny. So, samtang saraya ka ra nga gainaway sanda no nag pisikalan ruraya ka ra nga si Neil o kundaya nga customer ka merkadong Johnny nakabuo imaw itraya nga dos por dos nga kahoy agha na nga ikara nga hinampak man dudaya ka ra nga tindero sa anang alima ka merkadong Johnny. Pero na ano magihagiram na halang komosyon, hay actually no na awat man yagi it mga tao sa area ka merkadong Johnny. Samtang nagpagtuman no, ruray ka nga customer sa provincial hospital para ka sa pagbugong, gin-advisan nga ni karay mo at mga hospital staff nga i-report ra ka nga insidente sa police station ka merkadong Johnny. Nasuray ka rin anaray nga ging pa-record, actually no, hay nagpa-blatter man mga 5:55 abi mo nag dangop sa police station ro customer. So around 6:15 PM kabi nagagtuman kara sa Kalibo PNP ruraya kara nga nasambitan nga tindero.
1: May counter
0: ha diin ka merkadong Johnny.
1: Okay.
0: So same man gihapon anda karon nga ano man gihapon nga ginaaligar nga rong asawa itindero ro nag ayat na kang dadaywa nga. Kung maisog ka mo, away ka mo sa karsada.
1: Ay, Diyos ka.
0: So, naka-statement actually sa ano ko yung mga blatter reports ka merkadong Johnny. No, bangod yamang sa mabuhay nga pag-abot it load.
1: Gabit, ano, rung mga, siguro, no, type, ano, akaakig na or tamper, siguro may mga pinagdadaanan.
0: Oo, oh, may una. May init siguro.
1: Timing nga nga medyo mabuhay ro pag-abot it load. Pero, din yan yung mga kamerkado, tawang meron at pasensya ro isi kataw manaton. No, bukan sa tanan nga bagay hay ano naton ipaagi sa
0: dahas
1: pag iinaway, hindi ko mong pareha kamon.
0: Ikaw lang yan kapag ano ka. Kailan alam niyo ba mga merkado, Tekken Master to. Bigla siyang naninipa, hindi naman inaano. Teka, hindi ka mo ituwad gamon dyan. Pero akin yung aside, di ba kamerka doon dyan? Atong hangat-hangat, aron. Pero di nga naginahambag na ton, nga pwede matabistoryahan doon.
1: Yes.
0: Oo. Kung naghangkat kung taro sa bilog, ay be the bigger person lang. Pagpatawhay, nga hindi mo makaroon nag-follow up mo lang ako sa akon nga load nga uwa nag-abot. Doon yan, akong taakon nga ano niya. Akon nga, tuyo iya. Yes. Makaroon baga. Ay, alinan mo kamerka doon dyan, hatuot ang ani. Kaya nga, naging Tekken Master at asanda tayo.
1: Nag-arot asanda, nag-Pacquiao Mayweather at ano na, trip.
0: Paano nga rin nakabot? Paano nga rin yung isa nakakuha ng ano, ng dos por dos?
1: Oh, di ba? Ano, sumakarang nga tinion nga, mabudlay ro ato nga pangabuhi mga kamerkado, tawa natin at pasensya, gidaro isig katawo natin. Hindi, ano, gidano nga, kung may mga inconvenience na ginatawag natin, nga may mga bagay nga, bukon it, konbiniente para kimo no kung amat hindi gila nato malikawan ron may mga bagay wa tat control karon mga kamerkado syempre may mga bagay gimutang din aton makontrol.
0: Yes.
1: Diba? Agaro, pwede natong makontrol ro aton kanang temper.
0: Yes.
1: Ro aton pagiging mainit ro uwo, pag aton mga pagiging marauton o confirming akig.
0: Wow.
1: Nagapamugso, diba?
0: Ay, new term to. New term unlock.
1: Ro alin?
0: Taga itong hambang din mo.
1: Ah, marauton.
0: Oo, oh, sorry. Ay,
1: ah, hiligay na na, pero ano sa'yo nga marauton nga pirming inugtas.
0: Ah, okay.
1: Nga pinja, may isot nga bagay. Hang,
0: may kilala ako.
1: Ah, ako ko naman. Ako ko amat, pero, di ba, sa mga, di ba?
0: Pag sayiran nyo nun kapag nag-bagsang mo doon, ano nga, keyboard. Ano ron? Ano yan?
1: Ano yan? Machine gun? Ah, hindi, maliga.
0: Ano yan?
1: Oo, di ba? Siyempre, dugang.

0: pag El Niño nga ramakan niya ito na experiensyahan. Eh, hindi na itong pagdugangit ito ng init nga uwa. Idaan na, ipaagi na ito sa mas matawahay nga pamaagi. Kasi ko amat, kung sa sobra mong kaugot, nga pang dumin nga pananawan,
1: Na-flashlight ka.
0: Kung natuwi ng pananawan, hay, kung ano-ano tayong anong ginaubra, diba? Basi makapang, basi kapanakit ka uting, kapares ka ni sa da, sa lang yung gawat itload, no? Nga, basi baga bonit bagay one yan, di nyo hiabot, basi ba mas malala pa, ay ato nga gilikawan doon. At syempre sa mga nag-aawat, timing nga nato nit sang kiri ra aton pag-awat para hindi kita madagahig.
1: Yes.
0: Basi baga ka imbis nga
1: inaka nga mga cases kamay ka nung diba, dyan nag-aawat man lang kung tayo mo mapahatama.
0: Hmm, di ba? Sa mga in worst case scenario nga dahil nga may mga baril, may mga siyaw, sandat aron na hadadagahig kasi sandaro nagpatunga.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, tapos nasa huli ang pagsisisi, ma-post lang ka mo sa social media, gapa ko yung matabuloy, donations, diba? Again, prevention is better than cure.
1: Yes, kamerkan nung dyan. Mm-hmm. Ag, manuman ng tanga, tanan man dun hima, buo sa matawahay nga istorya. Hindi man nabi kinahang, buko man nabi kinahangan nga permi nga maano sa violence sa mga bagay-bagay kamerkan nung dyan.
0: Correct. Ano?
1: Katulad mo.
0: Oh, hindi naman.
1: Wake up and choose violence.
0: Ay, woke up and choose violence. Arty-arty wow. lang yan. Wala na. Nothing serious. Pero, delikado ka mag-seryoso.
1: Ay! Ano ka na ako? Huwag ka! Bigla ka mo na ganda ng Zoom. Tarawa na.
0: Ay, naging Cherry Hill.
1: Pero, ano yun yun yung ano nga yung alinya ni Cherry Hill na tumatak ka mga kanong Johnny?
0: Nga alinay.
1: Alam.
0: Hindi ko matandaan.
1: Ay, sa bituing walang ningning.
0: Bituing lang ning. Ay, hindi ko matandaan. Kamerkado yung Shane.
1: You are nothing. Second
0: rate. Trying hard. Copycat.
1: Bigyan ng kape to.
0: Kaya rin doon yan. Nung, magpatawahay kita. Yes. Pinit tube. Pinit kape. Agestoryahan at mayad. Mm. Ay, hindi ta pwede nga mabukat. Dos por dos. Una, kung siya kita. Butong di ko ni hiyampus mo sa'ng ka-istorya sobrang makainit. Huwag ganon guys kasi diba? may paglalagyan ka mo bukong yamang sa police station kundi sa inismo yung mga barangay mga kamerkado.
1: Ay syempre hay pag once mo makaroon yung kamerkado Johnny may pag once yung pabarangay ka mo may record at ako mo makatatak na yan.
0: Yes.
1: Oo, kung may mga for example no magkuha man ni ikaw at may ana nga record ron nagpang kwantun sa barangay makaroon ba kamerkado Johnny no aga no, ag sa mga mga tao pag-ignore nga naga abe kung isog ka mo
0: nagapang suso nga ron
1: fuel
0: or naga
1: nagatugod git
0: Abe. Ama. Huwag ganun. Diba? Hindi ka mamamakaroon kasi imbis nga patawhayon nyo ro sitwasyon, ginadugang-dugangan nyo pa, alin lang kita karan. Yung kinagamot ako sa inyong lugar imbis matawhay. Again, ay ano na ito nun, kung kamo mismo nga nagapagtunga kamo, ano niya ilihis sa sanda sa mas matawhay nga pamaagi. Patawhay yung tanan, payment soft drinks
1: Oo, diba? Do yun lang. Oh, magagabaga abot matarulod kasi kabi eh kahit nagimaran signal medyo baringan ko ba ang cellphone.
0: Oh, di ba?
1: So, diba? Self versus self man da.
0: Oh, di ba?
1: Pero kahit nagit matarulod signal
0: kahapon actually. Aga, pero mga load abi makaron, medyo delay gid sa na mag-abot, di ba? Aga, gets man doon. Kaya konting pasensya lang, guys. Konting pasensya lang. Ang ganyan ang galit, mga ganun. Ano ba?
1: Mire.
0: Ayaw ganon.
1: Iba yun.
0: Hindi yun. Not for broadcast yun.
1: Oh, hindi yun. Anyway, so kamerka doon dyan. Doon nga ni Roraya Karanga. Natabo Karanga pag ininaway man. Kasi may bakaw sore. Samtang, yaman ka sa aton nga may bahin man ito. Tingray Street. Kalimbo kamerka doon dyan. May natabo ka na nga disgrasya no kahapon. Kung sa siya nga ni Roraya Karanga. Gindal sa ospital rong 52 years old nga babae. No matapos ka nga masunggaban kamerka doon dyan. I-tricycle. Samtang nagtabo kayo sa karsada sa nasambitan man nga area no so okay. Dikaraya suno sa initial information nga habuon naton suno man kara sa igmang hudita biktima gabakal kun ta ano maka merkado diyan ita herbal coffee Roraya karanga victim sa lugar kat accident ani karanga masunggaban imo i-tricycle kamerkadong diyan ag kun sa singgin dagaman na imo karano sa hospital o kun dikara kamerkadong diyan no Roraya karanga daga imo kara sa hospital aga kun sa siin hay wait lang, nag-jump kita. So di kareha kamer ka tong Johnny Hai agin yapitan imoit igmanghod.
0: Mm.
1: Raya ka lang biktima gi yapitan mat igmanghod sa tapos kada nasambitan ng aksidente ku sa sinay si katabuyot na ba kamer ka tong Johnny sa victim hay naganot imawit pasentabi lang sa mga kaon. Oo. Ha raya ka nga nag nagsukot imot dugo kamer ka tong Johnny. Okay. Bangod kada sa grabe kada nakaangkon nga tama sa gawas. So, oo, di nyo natabo. Aga, kung sa sinay nag bulig mataro, raya ka nga tricycle driver, at pila ka ka residente sa lugar, ngayon, dagari ka rin biktima sa sangka private hospital, no, para ka sa gakaigo nga pagbugong samtang. Makaroon na ginahugat pa nato na yung karang ninyada ito, kalibo PNP man, para sa anakor nga dugang nga, investigasyon, kamer ka doon dyan.
0: Okay.
1: So, anyway, so, doon na ito ka naman natipon nga report para magkaroon sa programang Kompletos Ricados. Ako man si kamer ka doon, Shane Flores, Masayo Itrajo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado, live report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricados. Kompletos Ricados.
0: Abugid nga salamat at kamerkadong Shane sa anakarang natipon nga balita. Makarong adlaw karon ita Martes mga kamerkado. Oy, good afternoon anay no kay nang Inday Concepcion nakaron sa Altavas sa Public Market and of course kay Sir Morito Benedicto Tulio ita Pukid Store. Nakaroon sa Altavas sa Public Market mga kamerkado. May daid man nga Udrodlaw, may daid nga hapon tangani, no? Kay Sir Jexter Perez. And of course, sa mga nagbisita kamon iya sa Todo Media Network Corporation, Ro Libertad National Vocational School. Sa pagpanguna ka na ni Sir Joji mga kamerkado. So, thank you sa pagbisita na mo. Kinyo, no? Pagbisita ninyo, gali. Kamo na iya sa estasyon. And I hope may mga natunan man kamo sa mga grade 9 students, mga kamerkado. Again, congratulations. Aga, hagong sa inyo ka nga pag-ulihin na, mga kamerkado.
2: Kompletos Ricados.
0: Thank you man sa ating mga partnered LGUs. Agtag sa naton ka mga public market. Magharing karon na karon sa Altabas, sa Banga, Madalag, Libacaw, Numancia, Lezo, Malinaw, Makato, Tangalan, Nabas, ag Burwanga. May agid nga hapon kinyo ag happy listening. At maghaong gid sa inyo karang pag-ulihin duna mga kamerkado.
2: Kompletos Ricados.
0: Thank you man sa ating Radyo Mercado Reporter, sa ating nga newsroom, research, onboard personnel, at sa ating partner technical, kay Geranio Messina. At sa uman, mga kamerkado, para sa programang
2: Kompletos Ricados.
0: Ako si kamerkadong John Ronald Guarin, at Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyong napakinggan ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masuklan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag-generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsang Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Pareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee. Your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga awa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyon parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Maayad-ayad nga hapon mga kamerkado. Good afternoon sa itong mga pinalangga nga tagpamati. Welcome on sa pagpagalagad it programang
1: Beer Marites. So,
0: Sige, go lang. Ayan, yes. Adlo ko na makaroon it Martes, September 15, 2026. Kami nyo ka makaibahan sa sugirat sa oras sa 30 minutos. Ako si Kamerkadong Shane.
1: At ako si Kamerkadong Eunice.
0: Siya si Kamerkadong Eunice.
1: Yes.
0: Siya yan si Kamerkadong Eunice.
2: Yes. Ako putong guys. Ako lang yung Eunice. Kamerkadong Eunice.
0: Siyempre ginatam yung ginaton. May day ka lang hapon atong kamakaibang huran. Especially sa ating mga public market. And of course sa Facebook Live natin. Pero siyempre yes. Kamerkadong Eunice. Sa itong mga public market anay kita.
1: Yes. Siyempre huwag natin sila kalimutan Kamerkadong Shane.
0: Yes.
1: Atong ginatam yung mga taga Altabas Public Market. Siyempre yaman rin naman siya public market. Mm-hmm. Burwanga Public Market. Banga Public Market, Tangalan Public Market, Makato Public Market, Leso Public Market, Madalag Public Market, Libakaw Public Market, Nabas Public Market, at syempre Romalinaw Public Market.
0: Yeah. Hello po, good afternoon. Hello, good mga kamerkado.
1: Ayan, it's okay Tuesday na. Po mga kamerkado.
0: Yes,
1: no?
0: Tuesday, choose
1: yes,
0: us.
1: Yes, Tuesday, choose us. Choose.
0: Ano?
1: Wala na maisip. So,
0: Tuesday, payday. Yes. Kasi today, September 15.
1: Payday nga ba ngayon, Kamerkadong yes. Shane? O umaasa lang talaga yung mga puso natin.
0: Anjabi, alam mo yung ano, yung thought na sana.
1: Ay, yes naman, no. Parang grabe yung manifesting to, Kamerkadong
0: yes.
1: Shane. Parang ano, kahit yung trabaho ka na, parang yung mentally, sa isip, parang please, nakaganon ka mentally, oh.
0: Uy, ano yan?
1: Ay, hindi siya bastos. Uy, alam mo yung gano'n na, parang please.
0: Ah, okay.
1: Diba, minsan nga pag,
0: cross fingers.
1: Oo, naka-cross fingers ka. Ganyan. Ito na, uy, hindi ako.
0: Oo naman, sana, no? Diba? Sana.
1: Ikaw, Kamerkadong Shane, anong una mong bibilin kapag sumahod ka na? Alam ko, may listahan ka eh, di ba?
0: Yes! Tingnan
1: ko ah. Ano yung pinakauna sa listahan mo, Kamerkadong Shane?
0: Andito, kasi maano ko eh, baka ma, ano naman yung bilhin ko, tapos wala pala sa listahan, di ba? Asan na yung ano ko?
1: Ikaw ba yung tipong may parang may nakaplano na, or parang spontaneous buyer ka
0: na yun? Spontaneous, Kamerkadong Shane.
1: Wow, spontaneous basta buyer. Lang, basta may ano, no? May makita
0: pero,
1: sa...
0: No.
1: May makita sa mga reels.
0: Yes, yun nga yung
1: ganyan
0: mahirap.
1: Ganyan si Kamerkadong Shane. Okay. Piling ko madali kang ano, mabudol.
0: Oo, di ba? Kayong living ano eh, testimony.
1: Dami na yan. Naman.
0: Yung una kong bibirhin. Yung laptop ko kasi.
1: Ay.
0: Need yan charger, Kamerkadong Shane. Alam mo ba, tagal na nun?
1: Ay.
0: Wala naman siyang sira, pero yung charger, oo.
1: Feel ko kailangan mo nang palitan ng iPad yan.
0: Hoy, hindi nga. Next time.
1: Tablet na yung pamalit mo niyan. Yung, diba? Yung sabi mo, bibili ka ng anong charger, pero bumili ka ng bagong app.
0: Actually, nag-scroll na. Nag-scroll na siya kanina, naghanap na ng iPad.
1: Yes, diba?
0: O, diba?
1: May ganyan si Kamerkadong Shane.
0: Oo. Ganyan talaga pag ano, wala halos balita. Nag-scroll.
1: Pero diba, ilan, feeling ko ilan na yun sa ano mo, sa add to cart mo. Feeling ko ano na 100 plus na yan.
0: Hindi, 50 plus pa lang.
1: 50 plus pa lang.
0: Andun pa lang sa 50 plus. Pero hanggang add to cart lang naman yan. Pero pag tinotal ko kasi, medyo, ganito lang naman pala yung ano.
1: Kaya. Bibili.
0: Hindi yan. Kayang-kaya yan pag hindi tayo nag-launch.
1: Oo. Oh. Huwag, dapat hindi ka magla-launch na mga 7 days a week. Ganun.
0: Yan lang. To cease to believe. So, oo, para sa iPad.
1: So, makakita namin siya, ano na siya, namamalimos na siya pero naka-iPad pa rin siya.
0: Uy, so, grabe siya.
1: Namamalimos na siya sa daan pero naka-iPad siya.
0: Nalala ko diba? Na naman yung naka-MP3.
1: Diba? Kasi, diba, tinanong kita dati Kamerkadong Shane, kung willing kang iwanan ng lahat tapos minadaling kang isang bagay. Ano ang dadali mo? Sabi mo, MP3 talaga eh. Sabi ko, bakit? Sabi mo, kasi gusto magpa-music, mahilig ka sa mga music. Tapos, pag nakita kitang ano na malimos, tapos nakano sa MP3 ka pa. Iwanan pala ang
0: lahat. Ganyan yung ugali niya. Ganyan yung ugali ni Eunice Kamerkado. Mga Kamerkado.
1: Joke lang yung Kamerkado.
0: Ganyan yung ugali niyan.
1: Love language namin yan. Masal diba? Po siya sa rin yung Kamerkado.
0: Actually, gusto kong dalhin yung bag ko. Baka saan na naman nila yung ano eh. Yung mga keychain ko. Alam mo yan? Na kung saan-saan nila na ano.
1: May paa yung mga gamit ni Kamerkado.
0: Ay, as in. Tapos kanina nag-sign kami naman. Wala na yun.
1: Wala na, wala na.
0: Anyways, syempre mga kamerkado, hindi makompleto itong adla pag wakad at letter K. Yes. Katanungan.
1: Ay, sorry, hindi ako nakasama.
0: Yes, sige.
1: ulit. Ano?
0: Syempre, hindi po kompleto yung araw natin kapag walang letter K. For katanungan!
1: Sige, doon na lang kung sabay sa ano.
0: Tanungan.
1: Eh, sige, rehearse pa namin itong mga kamerkado. Sorry.
0: Pero yung ano yung outro namin?
1: Okay na, wala na. Hindi na kailangan na.
0: No.
1: Pulido na.
0: Pulido na yun. Tapos biglang gumanon yung ulo.
1: Kaya, mas pino pa yun sa kape.
0: Oh, mas pino pa to kay Anachara.
1: Yes.
0: Anyways, first question, Kamerkadainis. Pipiliin mo bang maging isang taong sobrang successful at kilala sa larangan mo, pero halos walang oras para sa sarili at personal na buhay, o maging isang simpleng tao na may sapat lang nakita, pero hawak ang buong oras at peace of mind?
1: Ay, grabe naman. Successful ka, pero wala kang time sa sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Or, ano ka, parang simple ka lang.
0: Simpleng tao lang,
1: hindi ka kasyadong kilala. Pero ano ka, pero hawak mo oras mo, tsaka may ano ka, busy mind ka. Ikaw muna ka, mayroon ng shit.
0: Lone mo, huwa.
1: Ikaw muna.
0: Gusto ko yung ano, successful ka, Mercadong Inis. Kasi I think, no, ginagawa ko naman yun para sa future self ko. Oo. So, 'di ba? Mas piliin ko na lang 'yun kasi
1: at saka ano, kilala ka na sa ano mo, sa ginagawa mo. Halimbawa, ikaw parang media ka, tapos ikaw yung parang ay kilala ko to. Parang
0: kala, ikaw 'yun, oh.
1: Pero yung tipong ano ka na, malaking pangalan ka sa media. Pero wala kang lang time sa sarili mo.
0: Yun nagkamit time man kami kung gabi self versus self.
1: So pagkakasyahin mo.
0: Yun na lang, oo. As long as
1: gusto, may paraan, di ba?
0: Oo, yes.
1: Wow, uh-oh. Yes. Tama nga naman, no. Siguro sa ganyan din mga ibang celebrity, no, kamerkadong shino. Siguro ganun din mga ibang celebrity na kilala,
0: yes,
1: natin.
0: Uh-oh.
1: Nakala natin parang fully booked. Yung ang daming ganap nila sa buhay. Pero ano, feeling ko nagkakaroon pa rin sila ng time.
0: Oo, meron pa rin namang time.
1: Meron pa rin naman.
0: Kaso hindi naman kasi
1: lang,
0: pwedeng
1: hindi
0: walang
1: ka lang ano.
0: Parang medyo, hindi ka ano, na nakakalabas
1: hindi na siya yung, ganun.
0: Ikaw naman.
1: Ako siguro, same din. Doon din sa ano, sa successful. Siyempre, pera na yung sa
0: Oh, diba pera na yun?
1: Pera na yun, ayaw pa ba natin yung pera? As long as kung saan may inululuwang pera, doon ako.
0: Oh, wow!
1: Buka tayong pera eh, wag na. Ganyan talaga. Kasi di ba kamerka nung Shane, na ano, naranasan na natin pagiging mahirap eh. Naranasan na natin pagiging ordinaryo sa
0: totoo.
1: Ano ngayon. So, doon tayo sa
0: saka iba talaga yung hata kapag kilala ka na sa larangan mo.
1: Yes, di ba?
0: Totoo. Kaya kamo mga kamerkado, mas piliin nyo ba nga? Yeah, sobrang successful ka man, pang wakat oras sa imong sarili.
1: Sarili?
0: O mag-isang simple nga tao nga may bastante man nga kita, pero buyot mo rubo, bilog ni mga oras at peace of mind.
1: At feeling ko, kamerkadong Shane, kapag feeling ko, pagbaba successful ka na, may pangalan ka na, kahit mag-retire ka, may pera ka pa rin naman eh. So, pwede mo nang gawin ng gusto mo.
0: Yes, narinig pa rin.
1: May pangalan ka na.
0: Yes, iba talaga.
1: Na.
0: Oo, tama. Totoo yan, Kamerkado News.
1: Ganyan, iba tayo. Ganito yung mga hangarin nating mga hampas loop. Joke lang, ganito yung mga harangin nating mahihirap. So, ano tayo, very...
0: Totoo yan.
1: Mataas tayo magano.
0: Oo, pero totoo yan. Tapos sabi pa dito, Kamerkadainis, kung may pagkakataon kang simulan ulit ang buhay mo mula sa umpisa, na may bagong identity at walang sino mga nakakaalala sa iyong nakaraan, pipindutin mo ba ang reset button?
1: Ay, so kung gusto
0: yes!
1: Mong... Ay, siya talaga. Ano, wala lang ano eh.
0: Oo, sige ka muna.
1: Agad, yes. Ako naman,
0: Naji ko ba yan?
1: Ako siguro, yes din. Pipindutin ko. Wala lang, na-curious lang ako kung ano yung other self natin, diba? Diyan yung curiosity. At ano ba? Hindi ko masuportahan pa yung sagot ko, pero gusto ko talaga, i-reset button ko talaga. Just for the sake, kasi na-curious ako na, di ba may napanood kasi ako na, alam mo yung Dear Other Self na yun ni Jody Santa Maria?
0: Yung bago ba yun niya?
1: Ay, dati pa yun eh. Pero
0: hindi
1: around
0: pa.
1: Siguro 2016 siya.
0: Ay, hindi pa Kamerkado News.
1: Parang ano siya eh, parang story siya ng ano, what if nag-resign siya sa trabaho, tapos what if pinerso niya talaga yung gusto niya. Parang ganun. Parang dalawang timeline siya, tapos what if pinush pa rin niya yung work niya na yun. And then, nag-flourish siya sa work niya. Parang ganun. Basta maganda yung Kamerkadong Shane.
0: Oo,
1: so, na-curious lang ako.
0: Yan.
1: kung ano yung other self ko kapag pinush ko yung reset button. Ang kaso, feeling ko marami rin akong mamiss kapag sa dating, sa buhay ko ngayon, kapag pinush ko. Ikaw, Kamerkadong Shin.
0: Ano, yun nga ni Kamerkadong Eunice, ano ka talaga? Anuhin ko talaga?
1: Yes na yan, di ba? Yes.
0: Yes na yan. Reset na yan.
1: Why?
0: Kasi meron yung mga bagay na gusto kong baguhin. Yun. Baguhin Kamerkadong Eunice. Tsaka, gusto ko parang mag-start ulit ng, ano pa rin, bagong buhay. Alam mo yun? Mag-start ulit kasi parang, diba? hindi talaga ako, hindi naman sa hindi contento, pero parang ganun na rin.
1: Parang may something yung ngayon, na
0: parang hinahanap. Parang meron pang missing piece talaga.
1: Ay, na-miss ko. Ay, you know, yung sa ano, missing ng font.
0: Font?
1: Ay, you know, sa TV, missing ng font.
0: Hindi ko makita ito man, no?
1: Ayano kasi.
0: Ah, sige, mano kasi. Pero yun nga, di ba, Kamerkadong Eunice, parang hindi, wala pa talaga ako sa full potential.
1: Ay!
0: Tsaka kasi, super mahihain ako. Oo, kaya yung super mahihain ng bata pa, pinag, pabida sa mga sayaw.
1: Yes. I feeling ko, Kamerkadong Shane, parang ano kasi siya, parang game din siya, no?
0: Ha.
1: Kasi ngayon, parang kapag may restart button, parang alam mo na yung gagawin this time sa buhay. Parang ganun siya. Parang ngayon, parang ito yung trial mode natin. Huh. Kapag pinush may reset button, parang feeling mo, figure out mo na tapos yung sa next life mo.
0: Yes, basta yun. Basta if ever I have given a chance, yun nga, about sa ganun-ganun nga.
1: Wow.
0: I-ano natin, grab natin yan.
1: Yes.
0: Kasi, ang dami pang...
1: Tapos kinuha tayo
0: ni Lord. Huwag naman!
1: Tapos kinuha tayo ni Lord. Ah, reset pa lang ka dito,
0: eto, anak.
1: Tapos, tinangay na tayo.
0: Ay, huwag po. Teka. Ano ka ba, mabagoy yung identity ko? Hindi niya naman sinabi, mabagoy.
1: Halika dito, anak. Tapos lumipad. Bigla ka nilang lumipad.
0: So, ganito lang ka.
1: Kaya nga. Tapos pataas ka nilang pataas ka, Mercado. Ay, grabe naman.
0: Nakita mo yung meme na parang wala na siya magagawa.
1: Kaya nakaganito na lang siya.
0: Nakaganito na lang siya.
1: Sabi ni Lord, reset pala sa inyong dalawa. Sa inyo, nakaganito.
0: Balik ka. Nakaganito na siya.
1: Ibigay ko sa inyo yung buhay na pinapangarap niyo.
0: Teka lang mo. Di back to zero. Pero at least, Kamerkadong Eunice, meron kang chance na mababago yung mga bagay-bagay na nangyari na. So marami talaga mga Kamerkado.
1: Medyo marami sa sitwasyon natin. Medyo marami-rami, no?
0: Kasi andito tayo sa, nasa... edad tayo na kung saan parang nag-explore pa kita. Kasi pagdating ng 30 dapat medyo meron na tayong focus talaga, target talaga. Pero I believe kasi Kamerkadong Eunice na kahit ano man yung yung age, no? Kahit ano man yung age, basta kung time mo.
1: Oy.
0: Kahit time mo na talaga.
1: Time mo na yung usbong.
0: No, time mo na talaga na mag-bloom. No. So, yan. Ito na naman sa time na yun.
1: Oo nga, time mo na mag-bloom.
0: O, iba man kasi yun.
1: Yes, I agree with you, Kamerkadong Shane. You're so
0: yes. Right. So, yun. Baguhin natin. Bago-bago na lang tayo. Pag time mo na, mumusbong. Mag-bloom na lang kayo.
1: Ayaw. Pero blooming ka ngayon, Kamerkadong Shane.
0: Ay, nakatulog ako.
1: Ay, nakatulog ka.
0: Kaya ang kinuha nyo yung ano ko. Hindi, nakatulog ako. Kasi kagabi, mga 12 na ako nakatulog ka, Mercado Luis.
1: Okay.
0: Yes. Ano kasi,
1: so, yung pala yung secret. Dapat ano, 12 ka na natulog.
0: Hindi, may ano kasi, nagka-signal yung isa kong friend. Kasi, di ba, nagtatrabaho siya sa ang lamang dagat. Lamang dagat kasi yun.
1: Lamang dagat. Hoy, si man.
0: Oh, lamang dagat siya.
1: Lamang dagat
0: siya. Oo, kaya yun. May mga ano lang.
1: So nagka-chat-chat kayo.
0: Yes, mga pang-dog show lang naman yung pinagsasabi sa ano, sa sarili.
1: Ano ba yung lalaki ba yung kumerkado?
0: Yes.
1: Ay.
0: Oo, sabi niya, pag nagpakasal daw sila ng crush niya Kamerkadong Eunice, invite niya ako. Sabi ko, sige pupunta ako, pero sa isang kondisyon, ako lang mag-isa sa table.
1: Ay.
0: So, sabi niya, okay, pero yung table nasa gitna daw, lagay ko pa sa table. Hayop yung
1: isolated.
0: Okay, sige,
1: quarantine
0: sabi niya. Oo. Sige, sabi niya. Oo, tapos kung gusto mo, kung ayaw mo sa may gitna, ilagay kita sa stage.
1: yung nag-host ka, tapos may kumakain. Yung may nag-host, tapos may kumakain doon sa gitna. Ano, ang kita mo. Ano yung nagawa mo dyan, kuya? Parang hindi ka na-inform sa GCP.
0: Naandun siya sa gitna. Ano yan? Debutant na atake ni mama.
1: Debutant.
0: Oh, kaya nga, sinabi ko nga, wow, ang saan ka naman humugan ng kakapalan
1: tapos
0: ng
1: tapos ikaw pala yung crush niya, Kamerkado, Shane.
0: Hindi yan. Kasi, hindi, we're, ano, we're friends.
1: Ah, we're friends.
0: We're friends, Kamerkado. Oo, na-meet ko siya sa Roblox.
1: Ay.
0: Yes, and sa Discord, yan, naglaro.
1: Wow, oh. Ayan ang mga, ano niya, mga friends nito, 12 years yes. old.
0: Hindi 12 years old.
1: Hindi 12 years old. Okay. Nang-answer.
0: Hindi siya 12 years old. Ano siya? Mas ahead siya sa atin.
1: Baka may mga nakangiting na laki.
0: Hi, sir! Si ano? Si Sinungayan? Hindi ko na malala yan.
1: Jex Kakanin.
0: Si Sir Jex Kakanin. Sponsor naman.
1: Nakangiti sila lahat sa'yo, Kamerkadong Shane.
0: Ah, may pinaplano mo sa mga si Sir Jex.
1: Parang may pinapahiwatig sila sa'yo.
0: Sikmuraan kita, sir.
1: Oy, naging violente si Kamerkadong Shane.
0: Hindi yan. Basta, ano, basta, pero mas ahead siya sa atin.
1: Mm.
0: Like, oo. Basta seaman siya mas ahead sa siya. Mabait yun. Sarap sikmuraan.
1: Alam, sinusukat yung Amerikanong check.
0: Anyway, yun lang ba? Yun lang ba yung question natin?
1: Meron mamaya pa, naman meron yun. Pa, meron pa.
0: Medyo.
1: One. Ah, sige.
0: Anyways, mga Kamerkado, oras na itong alas 2:01 sa hapon sa ating kinakapagpanumbalik. Basta may natin dugang pangutahan na ag syempre rin problema. Gisan ka ito yes. sa programang
1: Dear Marites.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansin Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mo sa akon niya pag-generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamerkada, oras natin alas 2:21 sa hapon. Ipanubalik itong programang Dear Marit
1: Test.
0: Ayan na naman siya.
1: Ayan na, na-on ko na yung mic.
0: Bye!
1: Bye, Jenny.
0: Lagyan ko ng towel likod mo.
1: Ayan.
0: Lagyan namin ng towel likod mo. May pulbo ka dyan.
1: Ayaw, pulbo. Lagyan naman pulbo din. Ang kito, dala pa kasi niya yung tumbler niya, di ba?
0: Oo, di ba? Yung mga bata na sa playground.
1: Yes, mga binabantayan ng mga yaya.
0: Oo, kikita mo ng mga bata niya.
2: Huwag kang lalayo. Dito ka lang.
0: Di ba?
1: Yung pinapaypayan.
0: So, what if? Gawin natin yan.
1: Ay, nalagyan talaga si Kamerkado ng Johnny na nga.
0: Tayo, mamaya.
1: Huwag
0: yung bitripings na yan, ha?
1: Nag-plot ng ano. Pero in-announce, ano, sa live.
0: Oo, para malaman ng lahat.
1: Para malaman na lahat. Broadcast naman ito, mga
0: Kamerkado. Malaman ng lahat. Mga Kamerkado, ginitam yun ay natutunan karoon.

0: Japanese. Actually, meron din dating nangyayari dyan na parang whirlpool.
1: Sa tubig. Tubig. Sa,
0: ay, whirlpool ba yun? Sorry naman.
1: Ano, whirlpool?
0: Whirlpool, whirlpool. Whirlpool, di ba sa tubig? Meron yung ano, buhawi. Basta na, nakalimutan ko na matagal na yun.
1: Sun or ano, sandstorm.
0: Ah, hindi. Ano siya. Basta.
1: Sige, balikan lang natin yan.
0: Balikan namin yan mamaya mga kamerkado.
1: Sige.
0: Oo. Anyways, today, kamerkado yung hinis ay market day sa Makato Public Market.
1: Yes.
0: So, tamiyawin naman muna natin
1: sa Makato Public Market. Atong ginatamiyaw, sana ba yun? Ito. Si Bolilit, si Kanining, si Auntie Narsing, si Digong, si Jessie Tidoro, si Ninyal Luis Del Pilar, si Nudge Langko, si Mag, si Roosevelt Ethel Domazar, si Gingging Junjun, Nene Belen, Izay, Jericho Fernandez, si Nang Rochelle, si Reggie Plasho, si Christina Tributo, si Inday Itionistor, at si Kimagi Olid, at si Marian Rivera. Ano ang ginagawa ni Marian Rivera sa Makato Public Market? Nagmamarimar siya.
0: Nagmamarimar siya.
1: Maganong-ganon siya.
0: Nalala ko na naman.
1: Pero paalis niya yung mga langaw kung maganong-ganon siya.
0: Kilala mo si Pulgoso?
1: Si Pulgoso. May ano rin kami, human Pulgoso rin kami dito.
0: Meron. Cute-cute kaya.
1: Hulaan niyo na lang kung sino.
0: Mag-hint ba tayo?
1: Ay, wala siya. Hindi siya, hindi siya mabalahibo.
0: Sige, ano lang siya,
1: sakto lang siya.
0: Ano siya,
1: may konting pok na.
0: Si pok na talaga siya tawagin ni Kamerkadong Chan.
1: May konting pok na. Joke.
0: Pero anyways, eto na nga, Kamerkadong Inis, di ba papabuhayan pa? Basahan ko. Rung problema, ginsend katon sa atong programa.
1: Yes.

0: So tinanong ko yung kurso niya. Engineering daw, mare. And he was so depend sumagot, but you could tell na hindi siya trying to be rude. Parang genuinely nailang lang siya. Shy type? Quiet? Quiet! Not arrogant at all. Which made him even more attractive. Tapos after like 45 seconds of conversation, bigla siyang, sorry, I'll excuse myself. Tapos umalis. Somehow, instead of getting the ick, mas lalo akong nahumaling. Because he rejected me so politely. Like, kuya, you could have been... So, throughout the night, ilang beses pa ako nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan siya, pero wala talaga, mare. Palit-palit lang ako, aalis na siya. Eventually, bumalik na lahat ng friends niya sa table. Nakita ko yung opening, so I was like, okay, I'll ask his friend na lang. Lumapit ako sa isa niyang friends, nagpakilala ako ulit. Name, school, course. Tapos sinanong ko yung IG user nung guy sa yung guy. My guess, yung friend niya naman tumingin dun sa guy, tapos tinuro niya. Siya, tumango naman ako. Tapos sabi niya, tinanong niya naman yung kung saan ako nag-aaral. And then, this man laughed. Sabay-sabi, his girlfriend is from your school too. Schoolmates sila, mga kamerkado. Apparently, I spent the entire night being insanely attracted to a man who already has a girlfriend. And that girlfriend is also from the same university. Teka lang. Hello naman sa GF mo, kuya. Sana mabasa mo to. Pwede share tayo sa BF mo. Joke lang po, ate. Respectfully, ang ganda ng taste mo. Crush lang po. Paghanga lang naman. Wala akong balak manggulo. Nagkataon lang na talagang sobrang gwapo ng boyfriend nyo. Pero pwede po pahingi ng IG niya. Nadali.
1: Ay, grabe.
0: Wala na, ako. Nag-stiff neck ako. Biglang sarap man ako.
1: Totga daw sa bar. Naku, honey, questionable.
0: Honey, that's so wrong.
1: Kaya nga.
0: That's so wrong, my
1: pero,
0: dear.
1: Pero isipin mo, kamerkadong Shane, no? What if lalaki yung gumanon sa'yo?
0: Yes.
1: Diba? Parang, ano?
0: Para siya, ano? Mas nakakainis kasi sa paningin ng iba, sa pagpamatimat iba, mas nakakairita kasi bayer o nag-ubra. Pero when it comes... kung mag-ubra, ruraki ka na mag-ubra man siya, common lang siya.
1: Diba?
0: Oh.
1: Parang ano siya, parang...
0: stereotyping.
1: Yes, that's so common. Parang very common yung mga ganyan sa gender na ano, stereotyping talaga.
0: Iba
1: talaga yung effect pagdating sa ano, no? Sa babae. Diba?
0: Kaya nga ka merkadong inis. At saka, girl, it is so inappropriate na hingin mo yung social media ng ano na ni guy kasi nga 'di ba aware ka naman na may girlfriend. So ano
1: gusto talaga niya amoy baby powder no
0: reason mo kung bakit gusto mo kunin yung IG niya or yung social media niya 'di ba sinabihan ka na may girlfriend. Kudos din naman sa mga friends ng guy na sinabi na may girlfriend na yan, same university kayo, 'di ba? Kudos
1: kaya
0: naman sa mga
1: parang ganyan. Ano parang they get the hint.
0: You're
1: trying to get din yan, 'di ba? Huwag mong subukan may girlfriend
0: mga,
1: yan.
0: Yan yung mga friends na deserve ng ano ng mga boyfriend.
1: Yes,
0: kasi diba? hindi sila enabler, hindi sila yung mga sulsol na kaibigan.
1: Para may pinapasal na tabakay ko sa sulsol na kaibigan. No?
0: Wala naman. mga sulsol.
1: Pero di ba kamerkadong Shane, may mga tao talaga na ano, na di ba, alam kung naranas mo to, na may pumaporma sa'yo, tapos parang hindi sila marunong mag-take ng hint na ayaw mo talaga. Parang sa kanila, parang iniisip nila na parang you're playing the game na hard to get na yan, no? Pero hindi nila iniisip na ayaw mo talaga. Diba?
0: Hindi naman talaga.
1: Parang mas ginaganahan pa silang mag-chase after you kung sinabi mong no.
0: Diba? Sana isang ano lang. Sana isang sabi na lang, ayoko sa'yo. Pwede. Tantanong mo ko. Diba sana ganun lang? Iba kasi ang kulit, kakantahan ka pa.
1: Diba?
0: Kaya kita ang pangitiin.
1: Diba ang ganyan talaga ang tao na mahirap talaga, very porsigido na makuha ka.
0: Na-aware naman sila na ayaw.
1: Ano kaya mga ano nun, mga mindset nun? Feeling kasi nila parang game.
0: Oo, parang mas ginaganahan daw sila.
1: Mas ginaganahan sila. Parang fashion na nag-ano talaga, nakaano yun. Hmm. Hindi naman lahat ng tao, pero you know, we know when you met someone na ganun.
0: Oo. Tapos isa pa dyan, kamerkadong Inis, kay kamerkadong Natalie. Alam mo ba, you are the problem.
1: Hi, it's me.
0: I'm the problem, it's me.
1: Diba?
0: Ikaw talaga, te.
1: Kaya
0: kasi ikaw yung gumagawa ng sarili mong problema. Alam mo, give yourself a little bit
1: self-respect.
0: Oo. Kasi, diba, ganun pa lang na alam mo na may girlfriend yung tao, pero okay lang naman na i-admire mo siya, pero hindi naman to the point na
1: parang binibenta niya yung sarili.
0: Binibenta mo na yung sarili mo. Ayaw nga sa'yo ng lalaki. Ito diba, naman sa brand. Yeah. Ha?
1: Di ba yan yung kaganapan?
0: Oo.
1: Si Kamerkado siya yung parang binibenta na nga rin yung sarili niya.
0: Hoy, hindi ah. Kayo yung gumagawa nun.
1: Parang siya yung gumakao. Asa. Joke. Hindi. Pero may mga ganyan. Di ba?
0: Mga bias di mo naman to eh. Oo, sila yung gumagawa noon. Nagkahimunan.
1: Pero diba, kay Natalie. Kay Natalie tayo. Parang, grabe naman yun. Siguro feeling ko may influence na rin ng alcohol ng utak niya. Kaya gumaganyan siya.
0: At saka tapos na rin naman yung party. Siguro kamarkadong Eunice, siya yung hindi pa talaga naka... yung kung ano yung gusto niya, makukuha niya. Yan siguro yung ano niya.
1: Kaya nga, if I want... if
0: anthem niya. I want it, I got it.
1: Kay Ariana Grande. Yes. I got it. Seven rings ang atake, di ba?
0: Totoo, pero mali naman to naman.
1: Oo, parang dapat alam mo rin kung kailan ka magbaback-down.
0: Yes.
1: Diba? Take it na.
0: Gusto mo i-taken ka.
1: I-taken ka ng babae. Ng
0: girlfriend. Yes, sa university pa lang naman kayo.
1: Kaya nga.
0: May nag-ano dito, nag-text sa atin, nag-chat sa atin, kamerka din. Girl, this may sound offensive, but let me be frank. Give yourself a bit of self-respect and basic decency, especially to the guy who has been politely telling you no and rejecting your advances to his girl and to their relationship. No means no. Final ate. You genuinely look like a creep even if you're a girl. You're being too desperate for his attention for him to be just a crush. Even asking his girl if she could share her boyfriend even as a joke is a big red flag. And still, asking for his socials when clearly the guy has absolutely no interest in you and is already secured in his relationship. Oh. Right. In short, papilit-pilit ka.
1: Diba? Hello,
0: kamerkadong Arvin.
1: Ay, kamerkadong Arvin. Sa woof mo na dyan. Sa woof. Ano yan? Bakit parang...
0: Bagay,
1: ano kamerkano Arvin? Ano nangyayari sa'yo? Kit-kita mo ni kamerkano Arvin.
0: Kit-kita ba ng batay?
1: Kit-kita ba ng batay? Pakurot nga.
0: Lagyan din natin ito ng tawin sa likod.
1: Lagyan ng tawin sa likod. May tumbler siyang dala.
0: Kami mamaya. Tapos sabay suntukin ka.
1: At kita ba? Parang bata si kamerkano Arvin.
0: Dalhin namin kayo ni kamerkadong Johnny sa may playground.
1: Para siyang ano? Para siyang yung pinsan mo na spoiled.
0: Baba mo.
1: Parang siya yung mga pinsan sa birthday party
0: yung mga
1: na
0: iPad,
1: spoiled
0: na yung mga iPad. Yun yung mga pinsan na sarap. Ano mo, alam mo ba yung kurutin ng panol
1: parang,
0: yung
1: Mom, can I have the food? Parang mga ganyan.
0: Mom, can I eat cake?
1: Mom, can I eat cake?
0: Arte mo naman.
1: Mga ganyan.
0: Tapos ko ako yung cookies, no. You don't have to eat cookies, no. It's a little bit... Oh my gosh, why are you crying?
1: Ah. Bagay kay Mercado Army.
0: Ako yung tita nito na silikmura.
1: Silikmuraan ko na dyan.
0: Stop ha, stop. Naubuhod.
1: Ayun na, uniubo na siya.
0: Ayun nga. Wala na si Mercado Army yan. Para ano yung paasdig lang yan pag umaga sa bagsakan. Pero ano yan?
1: Look. Kala nyo mukhang barakong-barako sa pagsakan.
0: Nagpapalagay lang.
1: Ayan Kung nakikita nyo lang siya mga kamerkado. Mapa-question kayo. Oh. Tao ba to or aso? Ha? Marienda? Wala.
0: Ayan. Sino ba? Anyways, mga kamerkado, yun nga kay Natalie. Ano man yung mahampas sa bayi nga? Wasa tao sa mga tao nga ginapilit gahapon ang dakon nga kaugalingon even nga naghambagon ro tao nga may girlfriend na sa relationship.
1: Diba? Parang, hindi, parang ano talaga siya, parang desperado na, wala na bang ibang lalaki sa mundo? Parang siya lang ba, yung parang takot siya mawalan.
0: Yes.
1: Ng lalaki, parang akala niya mawala na lang mga Diba, marami namang ganyang klase pang lalaki na darating sa'yo.
0: Totoo nga.
1: Diba, parang takot siya maubusan, parang ganun yung atake.
0: Yes. Tsaka, ano yung...
1: You're doing the most.
0: Oo, tsaka diba? Yung... Mm-mm. Yung inano pa, nagsabi pa siya na, can we share your room? Share ito.
1: Te, ano ba yan, te? Back out na, te. Hindi po na. Ano yun. Hindi po magandang biro yun.
0: Oo, hindi magandang biro talaga. Diba? Ako na lang sa'yo, alam mo ba, pag alam mo na merong nasa isang magandang relasyon yung isang tao, sana naman isipin mo yung ano yung kahihiyan. Respeto naman sa sarili, ate.
1: Kinikilig siya kasi polite siyang nireject ng lalaki.
0: Oo, ganun no?
1: Actually, ano nga yun, dapat hindi ka kinikilig sa basic human decency. Kasi buti nga, polite diba? Pa siya kinikilig pa siya.
0: Diba? Ginawa niya ngayon kasi syempre, ganun siyang tao na.
1: Alam namang...
0: Oo, alam niya yung pag-respeto rin sa kapwa niya. Hindi yan para sa'yo kasi...
1: Yes. Hindi yan ano, para pa-inlovin ka. Kasi yan yung dapat niyang gawin. Kasi may jowa siya.
0: Dilulo ka, te.
1: Dilulo ka, yun. Pinagalitan pa natin yung
0: Sandra. Kasi naman, kung hindi ito papagalitan yung kamerkadong yun.
1: Diba?
0: Alam mo na, ano? Pas pag pinamper pa to natin ng magagandang salita pag sinugarcoat pa natin if yung mga salita natin. O if we feed natin yung delusions niya at ayaw natin yun. No? Kasi baka kasira siya ng relasyon.
1: Kaya nga. Ate, maraming isda sa dagat.
0: Di ba kaya may papakilala kami sa'yo?
1: May papakilala kami sa'yo ng...
0: Kilala mo ba si Ninyel?
1: Kilala mo si Pilar?
0: Nagbabarling.
1: Oo. At saka ano, naghahanap siya ng jowa. Bakit sa bar? Diba? Oh, parang questionable naman. It's either may mga jowa, it's either may sabit, diba?
0: Oo, ganun. Diba sa bar?
1: Or ano lang yung hanap.
0: Or parang party-party lang yung hanap. Alam mo, meron ng mga, you know.
1: Yes.
0: Tapos comment naman dito ni Kamerkadong Bulina Salbabita. Eto tanong ko, magagalit ba ang King Cobra kung hindi siya ang king sa kagubatan?
1: Di bali
0: yun ang king pasagot.
1: Ay, si King Kong kaya...
0: si King Kong kaya sinabunutan ka.
1: Paano kung sabunutan kay King Kong?
0: Ano kasi, yung pagiging...
1: King Cobra?
0: Yung pagiging king kasi ng lion sa buong kagubatan. Mm. Isang statement yan eh.
1: Oo, Jen.
0: Oo. While si yung King Cobra naman, I think no, naka-ano to? Refer to sa ano nila, sa breed ng ano nila.
1: Ng pagiging ahas.
0: Oo, ganun. Pero sa kabilugan, yung lion talaga.
1: Yung lion talaga. No. Kasi parang general na yun.
0: General na, oo. So yung pinaka, kung sa ano pa, yung stana yan eh.
1: Kaya nga eh, parang siya yung ano, mama-mama.
0: Mama-mama talaga.
1: Tapos yung King Cobra, nakanaka lang yan.
0: Oo, nakanaka nila. Mga nakshi.
1: Nakshi lang yan.
0: Oh, yung hyena naman yung friend nila, yung BFF nila.
1: Kaya nga.
0: Blush on.
1: Putok yung blush on. May contour. May contour,
0: huy.
1: Ano pa?
0: Sabi niya pa dito, payag kayo si Marimar pero 1 million sweldo mo. Ano bang tanong ba to?
1: Tanong ba tayo nito? Or parang in-offering ka rin ng trabaho?
0: Ah, thank you, Marimar.
1: Balita ko kanina ka Mercado Shin, nag-contract signing ka raw ah. Totoo ba yun? How ito true yan. Po nalilipat ka ng ibang estasyon?
0: TV station. Hindi, mga ano yan, sa mga telenovela.
1: May bago siyang proyekto, mga Kamerkado.
0: Yung project ko, i-tape yung bibig ni Kamerkado ninyo. Oo. Tapos sabi pa din, oy, kay Kamerkado, Inday Conception, afternoon Kamerkado from Aldabas Public Market.
1: Hello, good afternoon.
0: Tapos sabi naman, comment dito, hindi mo siya totga kung may jowa siya bago mo pa nakilala.
1: Oo. Sino yung nag-comment? Ay. Okay.
0: Sabi niya, TOTWNY daw yan. The one that was never yours.
1: Diba? Correct. Oo, that's diba?
0: Yan ka, umayos tupak. Ka. Oo. Ano na lang, diba? Self-respect na lang.
1: Kaya nga. Tapos parang binabalandra niya kasi yung parang, alam mo yun, parang sa palengke na yan. Parang, buy one take one na lang.
0: Parang nagbebeg. Parang ako nagbebeg na para wala na lang.
1: Parang binibenta mo yung sarili mo as paubos na yan, no?
0: Na para bang wala na talagang siya na natin natitira lalaki sa mundo. Well, in fact, malami pa naman dyan.
1: Pwede ka naman masyado siyang parang lantad na lantad.
0: Yes.
1: Diba? Parang nakaka-ano siya, kung lalaki, parang nakaka-turn off. Kung masyadong ganun, na hindi marunong makapag-read ng signs na ayaw nga sa'yo, diba?
0: Yes, alam, hindi siya marunong mag-read ng room, kamerkadong yun.
1: Yes. Paano nga ba mag-read ng room? Ano, may letra?
0: Meron kasing table of contents.
1: May table of contents. May invisible pa tayong alphabet na hindi nakikita dito.
0: Yes. Tsaka isa din, yun nga, na, sabi pa ni Mang Comet, nakakahiya ka naman, girl.
1: Diba?
0: Diba second-hand embarrassment? Na feel ko ba nababasa ako kami? Oh my gosh,
1: ang kaya nga, parang gusto ko, ano, parang gusto ko lumabas yung, ano, yung daliri ko sa, ano, sa screen, tapos ganun din siya sa ulo. Diba?
0: Magising ka.
1: Kaya nga. Ano yung sinasabi namin to kasi we care for you. Ayaw namin maulit pa.
0: Yung mga ganyan na mga ginagawa mo.
1: Yes. Kaya nga, tapos maghihingi ka pa talaga ng IG sa ano, sa taken na. Ano ba yan, girl? Ay, wala may sinushot ako.
0: Yan na naman. Ayan na naman si, ano, wag na patuloy. Anyways, mga kamerkado, oras po natin, alas 2:33 na sa hapon. Sa ating pagbabalik-basa naman natin ang mga comment ninyo at advice para sa kay kamerkado Natalie dito lamang sa programang
1: Dear Marites.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Asayran ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mo sa akon niya pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamarkado, sa last part sa kinat programa naton, Dear Marites. Sa gihapon kami yung partners, Kamarites Shane.
1: At si Kamarites Yunis.
0: Yes. At Kamarites Yunis, may imo nang ginatamiyaw.
1: Ay, yes.
0: Hi.
1: Ayun na naman yung bata.
0: Okay.
1: Siyempre, tamuya mo nato sa itong Numancha Public Market. Iya si Nanay Bigona Rondilia at Fisher Section. Si Susie Arellano Meat Store. Si Arellano Meat Shop. Si Kawaling Store. Si Nancy Arellano. Si Arvin Rompe. Si Ponciano Moriente. Si Maria Lilia. Johnny Guarin. Art Fuerte. Jojo Kainab. Boss Hapon. Sarlene Maloloyon. Viray. Ryan Kainab. Shane Masalio. Mary J. De La Cruz Melgar. Nancy at Chicken Section at Holita at Fish Section at saka si Lester Butchal Galigaw. Yes! Good afternoon po sa kanilang lahat. At syempre, ito pa ay tamyawan man nato ng mga taga-Altabas
0: yes,
1: Public
0: naman.
1: Market. Syempre, unang-una sa listahan si Sir Morito Benedicto Tulio ng Pew Kids Store.
0: Hi, sir! Yoo-hoo!
1: Hello! At syempre, di kay Ma'am Inday Conception at Fish Section. Yoo-hoo!
0: Nagka-comment pa rin mo sa Facebook live.
1: Yes! Fish be with you po. At kay Andrea Sugang at Ro Guardian at Altabas / Batan Chapter. Yan!
0: Hi! Good afternoon! Sa last part, ever ka do you need sign? Sige lang.
1: Okay ka na ever ka lang, Shane?
0: Hindi na.
1: Ay, hindi na.
0: Gusto ko na umuwi.
1: Gusto niya umuwi. Wala pang ano. bigla siya nang hina.
0: Oh, bigla siya nang hina. Ano nangyari sa yung bata ka? Anyways, may comment pa dito. May nag-message sa atin kamarkadong news. Oh, ito na nga. Hindi. Sabi niya, sabi ni ano, uod na naka-boxer. Lala mong filler mo naman.
1: Ay.
0: Kaya siya tipid subagot. Kasi nga, di kanya type, Diyos ko, or uncomfy na siya, tipid siya type, filler.
1: Ay, diba? Ito pa, may nag-comment pa. Si Lo Matinig. Ang sabi niya, 16 times ate ko, di ba nag-apply isang twice is enough, thrice is too much? Ha, grabe.
0: Diba? Walang ano, walang
1: iba, application. Iba talaga 16 times kang nireject, tapos ang kulit mo pa rin, gusto pa rin siyang habulin.
0: Yun, 16 times?
1: Talagang pinilandakan mo talaga ang sarili mo. Ate ko, please. Diba, nag-send ka ng letter dito, siguro for us to judge you na rin. Judge you na rin.
0: Kasi?
1: Sa tingin namin, no, it's a no anak.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Tapos, sabi naman dito ni Bolina Salvavida. Wait lang ha. Teka, nag-loading pa
1: ganyan. Nag-loading siya.
0: Sorry na, nag-loading ka ako.
1: Sige, basahin ko muna ito. Galing kay Jackie.
0: Sige, si Jackie.
1: Sabi ni Jackie, isipin mo muna na what if may gumaganyan sa BF mo. Te, respeto naman. Kita naman siguro na di siya interested, di ba? Diyos ko, itigil mo na yan. Kami na yung napahiya, nahihiya para sa'yo. Tama ka kami na, Shane. Kamerkanong Shane, sinabi mong ano, second-hand embarrassing habang nagbabasa ka. Di ba? Kaya ako nakikinig rin parang...
0: Tatawa ako, sabi ko, anong batang to? Mag-aaral ka kami, napaaral ka na mabuti ng magulang mo, tapos ganyan
1: yes.
0: Inaano mo, ha?
1: Hindi namin ina-enable yung kanyang pag-ugali. It's giving stalker vibes and creepy
0: yes,
1: vibes.
0: Yes, creepy.
1: Creepy, diba?
0: Tapos sabi naman dito ni, sabi ng ano, isa pa nating, as anonymous, now, if we flip the scenario, and a guy does this to a girl, how does it look? How does it look?
1: It looks like Arvin.
0: It looks like Arvin Rompe ng bagsakan. Isang ano naman dyan.
1: Isang woof-woof.
0: Isang woof-woof naman dyan.
1: Uy. Wow.
0: Pero yun nga, di ba, kamerkado yun is, pag yung lalaki gumawa ng ganito, parang normal lang siya.
1: Yes,
0: kasi
1: parang,
0: nga ano eh.
1: Parang isipin pa niya, ay, very ano to. Ano nga tawag dun, yung hindi sumusuko sa mga lalaki. Very...
0: Pero creepy siya, creepy pa rin siya. Creepy siya kahit anong gawin
1: kaya
0: niya, creepy
1: nga,
0: siya.
1: Parang ano pa yung iba pa, parang ginagawa pang compliment to yung traits
0: yes,
1: nila na to. Sabi parang, na very masigasig.
0: Pero pa ganyan, parang nakakainis, parang nakakapikon, ang
1: diba?
0: Creepy.
1: Ikaw, based on your experience, Kamerkanong Shane, anong ma-feel mo kapag yung ano yung lalaki talaga is kinukulit ka kahit anong ira pang gawin mo, kahit anong masama ang pagsabi mo sa kanya. Kahit i-block mo siya, hindi. Pag nakikita ka niya dito, pag araw-araw mo ito siya nakikita, tapos parang wala nangyari, parang reset ulit.
0: Hindi, ano lang yan. Feeling ko, nasa process lang siya ng ano siya, lost siya. Na parang wala siyang mapagtripan. Oo, sigurado. Oo. Ano lang 'yan? Wala 'yan.
1: Ano lang siya?
0: Alam mo, ginagawa mo sarili mo na wala 'yan. Wala 'yan. Tripping siya lang 'yan.
1: Parang may epekto lang 'yan ng nangyayari sa buhay niya ngayon.
0: Pero syempre, no, ganyan nga siya yung ano, pang kulit ka Mercado Yunis. Sabi ko nga, 'di ba, ang creepy naman nito, tagil-tigilan mo ako, buhay na 'no.
1: 'Di ba?
0: Oh, ganun pa lang, 'di ba? How much more pag seryoso na talaga yung tao, 'di ba? Nakakatakot yung ganyan.
1: Asa ka Mercado Shane, minsan kasi na yung iba parang nagagalit sila kapag nireject mo sila ng sobrang ano, ng parang in a bad way. Pero nung time kasi na hinireject ko pa sila in a good way, parang hindi pa sila makapag-take ng science. Ngayon nung nireject mo sila in a bad way, parang sila naman to yung parang hindi nila matanggap sa sarili nila. Nireject sila. Yes. Nagagalit sila.
0: Parang diba? Masama pa sa part nila.
1: Di ba may mga ganong maniligaw ka Mercado Shane? May mga ganon talaga na sa mga lalaki minsan or sa mga babae din na pag nililigawan ka nila tapos nireject mo sila tapos ngayon parang ano ka na nila, parang sasabihin ka na nila mga masama after nilang ma-reject. So may ano yun dyan? Parang pakitang gilas lang ba talaga yung paniligaw ko?
0: May kanta dyan ka Mercado Yunis.
1: Ano yun?
0: Dude, he's not just in she's not just into you.
1: Diba?
0: Diba? Tag-tag, tinatawag mo siya ng mga ganito, ganyan. Ayaw nga sa'yo ng babae.
1: Kaya nga, after nilang ma-reject, tapos magsalitaan ka nilang masama, doon na lang malabas ang tunay na diba? Kulay nila.
0: I see your true color.
1: Hay nako, kamerikanong Shane. So, yung parang, ano ngayon, yung sa, ang term ngayon ng panliligaw, parang nag-iiba na rin as time goes by. Parang panliligaw lang siya just to impress. And just to parang makuha mo na agad. Hindi na siya to get to know na panliligaw. Parang nawala na yung essence.
0: Getting to know each other face. O sino yung hindi pumasok? Papasok na sana, pero hindi pumasok.
1: Ay, hindi natuloy. Nag-glitch. Nag-glitch siya, kaya bumalik na lang siya.
0: Anyways, mga kamerkado, oras po natin. Alas 2:50 na sa hapon. Rai karang oras. Ginatudman, can you eat more? Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ay, ako na huwag tataas.
0: Here comes success. Healthy gut, healthy life. More power daily, mga kamerkado.
1: Yes.
0: Hi.
1: Ay, sorry.
0: Ay, patambling ako. Ay, dyan. Anyways, yun nga mga kamerkado, no, diba? Merong meron talaga ng mga taong gustong ipilit yung gusto nila. Eh, ayaw nga.
1: Ay.
0: Pag sinabi na ka Mercado Yunis once or twice na kapag umayaw na yung tao sa'yo, then stop. Kasi, di ba? Ayaw nga eh. Politely nga eh. So, 16 times, saan ka kumukuha ng ano? Ng kalakasan ng loob? Ano yan? Sige lang. Pero, yun nga, no, mga ka Mercado. Sige lang. Water ng bata. Ayan, inom na water. Pero anyways, yun nga, kapag kung may inyo naman, pag meron naman kayong ma-encounter na katulad ng ganito, I think, no, or mga friends na nagiging ganito, siguro, no, oras na para i-prangkahon sanda.
1: Yes, diba?
0: Nga, it doesn't work that way.
1: Oo. Diba? Hindi lahat nakukuha sa parang pamimilit.
0: Mm-mm. At, it doesn't mean nag-refuse imoki mo politely. Hay hard to get imaw.
1: Yes.
0: Nag-refuse nga 16 times, 'di ba? So sino matinong babae ang ano?
1: Thrice nga nakahiya na, twice nga means nakahiya.
0: Sabi ko sa iyo eh, second hand
1: balas na message na pag twice.
0: Hindi niya makuha yung message ka Mercado Yunis.
1: Yes, nakikilig pa siya. Oh my god, may something wrong na sa iyo, girl.
0: Parang nadadagdagan yung thrill. Tuwing gina-reject emoid guy. Nagdudugan ka ng retreat. O, diba? Kaya nga sober na nga siya dito sa pagpadala niya ng sulat. Sober na siya, pero humihingi pa rin siya ng IG ng lalaki.
1: I feeling ko abang tinatype niya ito kamerkanong shade. Parang ano pa siya, andyan pa siya sa mismong kalagayan na yan. Parang okay, medyo sober. Medyo may hangover pa siya nung time na yan.
0: Diba?
1: So parang kung ano yung nafe-feel niya doon, yung nafe-feel niya ako, sinusulat niya. Sa ating girl, proud pa ha.
0: Oh, nakakahiya. Kung friend kita, ewan ko na lang. Diba? Baka na-friend na kita.
1: Yes din. Kung may mga friends din siya, diba? Dapat, kung may nakita kayong friends yung ganyan, dapat alalayan nyo na lang.
0: Oh, alalayan nyo na lang.
1: May alagyan na lang ng boundary. Kasi, minsan, what if mapunta siya sa ibang lalaki, diba, no? What if mapunta siya sa ibang tao?
0: Oo.
1: And then yung tao na yun, parang natipuhan niya. Tapos, parang hindi pala maganda yung background. Tapos, kung saan-saan siya dinala. Since siya parang willing naman siya magpa-take, di ba? parang willing siyang ano eh, parang binibenta kanya kasi yung sarili niya eh. Tapos yung lalaki naman to, ay, nakita, parang nakitang opening.
0: Yes.
1: Tapos ay, parang madali ito ah. Tapos, yun nga, tapos kung saan-saan na siya, saan siya dalhin.
0: Saan siya dalhin. May possibility ka magkadilis, diba? Lalo na kapag yung mga, ano mo yun, yung mga lalaki sa...
1: Mm-mm. Sa bar pa naman kasi. Kung ikaw yung ano mo, yung parang, kung, di ba may mga ano nga tayo, may mga parang... mga facade nga tayo na winaware when it comes to mga public places. Pero when it comes to bar, dapat extra careful tayo. Hindi na hindi dapat natin binabalandra yung sarili natin. Kasi bar yan eh, may mga influence ng mga alcohol niyan. Minsan nga, minsan nilalagyan pa nila ng ano yung drink mo. Para
0: merong
1: lang,
0: mga ano, di ba? Merong mga, mga, you know,
1: pills na.
0: Pills na yan, na sarisa,
1: na pampa.
0: Diba yung color? Alam niyo na yan, mga
1: kamerikan. Alam niyo na yan. So, mag-ingat na lang tayo at sana maging extra careful tayo when it comes to mga ganyang lugar.
0: Oo. Mag-ano na lang tayo. Mag-double ingat na lang. Tsaka babae ka pa naman.
1: Correct.
0: You're vulnerable sa mga ganitong situation, lalo na kapag nakainom.
1: Yes.
0: So, kung ano na sa mga friends man ni Ate Girl, I hope nga, kung may mga friends man ka mo nga nag-agto ka mo sa mga, sa mga bar, no, or nag-inom-inom ka mo, then ano, hindi magpasobra lang kung kamong mga ano malaman. Di nga, kung since alam niyo kung paano maghilong sang bilog. Ano mo may naalala ko dyan, Kamerka Dinis?
1: Ay, ano yun? Ano yung Kamerka Long Shane?
0: Na one time na ang kailangan na nahilong ibaw tapos andyan siya sa boarding house ng class na I think friend classmate niya tapos pagkakayat na dun sa taas na nasira niya yung parang yung kabilang kwarto kasi nag-roll over siya.
1: Ay sobra naman yon.
0: Nag-roll over siya doon. Tapos, sorry po.
1: Ayan, yan kasi, di ba? Iba na yung epekto ng alcohol. Kasi parang nagiging ano ka eh, parang nagiging, hindi totoo yung hindi mo naaalala yung mga ginagawa mo. Actually, naaalala mo yan, pero mas nagiging confident kang gawin yun.
0: Oo, kasi merong ano,
1: mas nagiging clumsy tayo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Clumsy ka na nga.
1: Clumsy ka na nga, parang confident ka pa sa ginagawa mo.
0: Oo, ganun.
1: Di ba?
0: Kaya ano po, kaya, pag nakainom tayo, kapag alam naman natin kung paano tayo makainom, syempre, ano, buhin-buhin na natin, atong ginatik, alcohol, lalo na pag, mababa yung alcohol tolerance natin.
1: Ay, correct.
0: Yes, di ba?
1: At huwag magbabar mag-isa.
0: Totoo yan.
1: Dapat kailangan, ano,
0: kasama.
1: Dapat may isa ka talagang kasama kasi what if talaga na ma-take advantage ka doon. Kahit babae ka man or mapalalaki, lahat,
0: diba?
1: Kahit anong kasarian na take advantage.
0: Na ano, diba, kamerkado inis? Hindi lang to para sa babae, mga kamerkado. Lahat din sa palalaki. And of course, syempre, andyan kasi yung, ano, yung mga panganib na yan. Andyan na yan. O, diba? Nag-ano lang doon kung makakita sa that opportunity nga, himuon daya.
1: Yes, nakagano lang yung mga panganib, o. Nakagano lang sa gilid mga panganib. parang NPC, nakagano lang sila sa gilid.
0: Ano siya? Ginawa yung ganang-ganang na kamerkado, nakaganito lang siya.
1: Nakaganito lang. Kaya, yung kamerkado ng Johnny Gory,
0: nakaganito lang siya. Para bang ano siya? Para bang sneak cam.
1: O, diba?
0: Oo.
1: Kay Kamerkadong Natalie. Yes.
0: Oo. Alam mo na. Alam mo na lang yung tama at wag mo na ipilit na kunin yung IG ng lalaki. And, pareho din sa mga kung mag-bar ka man. Sana hindi na ito maulit. Kapag dinadjek ka na once, wag mo na ulitin. Nakulitin ulit yung taong yan kasi nga na-reject ka.
1: Ako kaya.
0: So, have some self-respect.
1: Yes,
0: naman.
1: Hindi siya nakaka-
0: for your own good, Natalie.
1: Yes, hindi siya nakaka-flatter.
0: Oo. Anyways, mga kamerkado, oras na ito, alas 12:57 sa hapon. Thank you so much sa mga perkado publiko natin. Nga naging ibahan natin makaroon nga hapon. And of course, sa Facebook Live ban nga nakatutukan doon. And syempre, no, mga kamerkado, kay kamerkadong Natalie, yun nga, have some self-respect.
1: Correct.
0: And pag naghambak, ano tawag dito? Pag nireject ka na, ano na lang, imo lang abatunon.
1: Correct.
0: Kasi nga, hindi naman lahat, no, hay, mabuong nimo. Oo. And sa raya man nga, part, no, sa, hindi yung pag magpadagat umanit.
1: Huwag ka na humingin advice sa amin.
0: Charot!
1: At least, ano, parang, etong sa ano niya, parang nag-send siya ng letter para i-ano yung sarili niya na I'm willing to be judged by you. Ikaw na bahala sa akin mag-advise. Parang nilalagay naman yung sarili niyang position niya na pwede siyang i-judge.
0: Hindi, huwag mo na ulitin ulit to kasi para din naman sa'yo to. Diba?
1: Yes.
0: Para diba? To sa, kahit naman may matila lang naman na ano, self-respect sa sarili.
1: Yes. At least alam mo na yung mga, yung third person's perspective sa pinagagawa mo. Diba?
0: Yes, and of course, thank you ba sa ating karangang partner sa my technical side, kay Kabarkadong Heranyo Misina. And of course, Kabarkadong Inis, 101 days to go, Christmas na.
1: Yes!
0: Kami rin yung kinagigibahan. Ako si Kabarates Shane Flores Misanyo.
1: At ako si Kabarates Eunice Estanislao, Itraja Mercado Aklan,
0: ang boses sa puso ng bayan!
2: Ayan! Tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
3: Sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na! More!

0: bahay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gidako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Ay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked in. Radyo Merkado.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gid ahay galinubog ta ko adlaw-adlaw tungod wag ta ko it power baga nga ra sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Ha ha ha! I've got a story to tell you!

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radio Mercado. Radio Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: and more.
1: Radio Mercado. Replay the hits. Radio Mercado.
2: Meron akong pangarap sa buhay.

mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Let Chef Lan

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Bisa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ipagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presko kagikalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado, amo naman ang bagsakan sa presko. Kaglabing una ng mga balita, pulis at hospital reports, presyo ng mga balaklon, kagsiban pa ng mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa, Bagsakan sa Radyo Mercado.

0: Good morning, mga dadyagahon. Sa tanyang mga kaigmahuran, sa bilog natin niya, probinsya, Itaklan. Kamusta rin natin niya pagbugtaw, pagbangon? Makarikita at law, ita Miyerkules. Petsa 16 gawin sa buwan, ita Setyembre. Dagon 2026. Good morning, gadanay, mga dadyagahon. Una sa atin yung mga kaigmahuran niya, mga negosyante. Mapa-wholesaler ka man, ukon retailers. Sa atin yung mga matendero-tendera, matansero-matansera. Sa atin yung mga kargador, nga kaina pa agahon. Una sa atin yung mga merkado publiko para sa pag-plastar, pag-display, pag-pahaom sa inyo ka rin niya papag. Pag-bukas, itinyo ka rin yung mga pwesto kung mga stalls. Una sa atin yung mga merkado publiko. Okay, for sure, kada agahon na, agahon gid. Or timprano pa, nagabugtaw. Rumpilan natin sa mga kaigmahuran. Nga syempre, nagapanginbuhi. Una sa atin mga public markets. So good morning again, my day nga agahon. Aga welcome sa ating karon niya, Miyerkules nga edisyon. Miyerkules nga pagpangalagad. Itatong niya programa nga bagsakan. Syempre, sa pagdod yung mankinyo, kita mga balita aga impormasyon. Samtang kamuuna mga kamerkado na sa atin yung mga public markets, haya masusako, kamuuna haya bisigid sa pag-plastar, pag-hanay sinyo ko rin yung mga baligya, haya syempre, kamen kinyo maghatod ita mga balita aga impormasyon. Mga balita nga kinahangan niya masayuran, apisar, kamuhay una sa atin yung mga merkado publiko.
1: Pagsakan.
0: So ako mangin alaga din yung makaranya agahon, si Kamerkadong Arbin Rompe. Ang iban nyo kami, hasta ita alas 6 emedya, sa ating karon niya pag-pagayag sa Miyerkules nga edisyon. Miyerkules nga palatuntunan, ita programa nga bagsakan. Siyempre, maging kaibahan natin, or katuwang natin sa pagkatuloy dito balita, sanday Kamerkadong Shayna Flores Masalio, aga si Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Magiging partner man natin sa technical side, makaroon niya agahon, isi Kamerkadong John Albert de la Cruz. Sana mga Kamerkado natin yung mga balita, impormasyon. Ito niya pagkatauan nito, Ligwa Kunedagan, sa kabugusan niya pagpangalagad. Nagkaroon niya may kaangtanan. Aton kinyo nga igapapati hindu na. Rong aton niya naging paghipag-angot kay Department of Interior and Local Government kon DILG Aklana Provincial Director Raymundo Palanog. May kaangtanan sa pila karon ka mga issue. Aga, syempre, nag-makabig naton hay nagatuhaw ng kontrobersiya. May kaangtanan sa like karon niya pag-release. Ita BBM o kung dahil ka rin niya bawat barangay makikinabang presidential scholarship assistance. Yakon sa siin, limitado lamang sa limang ka-individual or limang ka-estudyante. Ito yung karoon niya barangay rong makabig naton hay kwalipikado or makabaton. Ito yung karoon nga tiga 20,000 pesos nga makabig naton hay presidential scholarship assistance. Kaya nag-agutad. Dekaroon niya mga kontrobersiya. Dekaroon niya mga issue. Dekaroon niya sangag. Matapos nga not only sambilog o na daywang ka mga barangay. May una karoon niya makabig nato na kaibahan sa mga binipisyaryo. Pero nga unga ita dekaroon niya kapitan. Unga ita kagawad. Ag makabig ba yan nga para sa una sa atin niya mga residente. O una sa mga dekaron niya mga pumuguyo, dekaron niya barangay, ay may mas una pa karon niya mas deserving. Sarunday nga nagbaton, ita mga scholarship programs mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: Kaya rong makabig naton niya rong pagpili sa dekaron niya mangina binipisyaryo or nangina binipisyaryo or dekaron niya nakabaton, ita tiga 20,000 pesos. Ay ginpaubaya ra. Ita dekaron niya aton niya gobyerno una sa aton niya mga kabarangayan. So, doon nga, minimum nga, gid niya criteria nga ginatagana itatuno na nga gobyerno, particular sa dekaroon niya programa, gagsagin paguwa nga memorandum itato niya Department of Interior and Local Government, ay una dapat dunga dekaroon niya individual or beneficiaryo ay asang ka fourth year college student o kung asang ka graduating student, makabig nga nabilong imaw or kaibahan imaw sa makabig naton ay vulnerable sector o kung pigado una sa dekaroon niya barangay ag nagapamiligro nga hindi makapadayon sa nakaroon niya pagtuon bangod sa waita kapasidad niya pinansyal. Sa bilog man ka na mga kamerkado sa ginapabutsag pa itato niya DILG or Department of Interior and Local Government niya criteria and karoon niya ginatagana is nang daya karoon niya abi isa waita scholarship program nga nababaton dun daya karoon niya estudyante mapapribado or maghalin sa ato niya gobyerno niya abi isa scholarship program kay side man kita may naman karon or maabot man karon yung mga scholarship programs arong gina tanyag or gina tao una sa ato niya mga kaiga manghuran mga kamerkado. At the same time dahil man karon niya may kaangtanan sa doon dahil karon niya barangay ay sandalon man dong bahala ni abis magpili or magdugang pa itadugang karon niya criteria o kon requirements pero dapat ay anda karon niya sigarduhon ni abis sa kabaton-baton deserving gid man baga orong dahil karon niya mga estudyante kaya sunogani kaya Sir Palanog ay sa dekaroon niya pag-umpisada pa yan ita din nga or sa pagpili pa yan kung sino doon maging beneficiaryo ay kinahangyan nga dapat trabahuhon man itpila natin una sa mga barangay officials hindi ang kamo maghugat nga abis mapasa dekaroon niya mga estudyante so side man siguro ninyo kung sino or sinoro dekaroon niya mga individual nga nagakinahangyan mga kamerkado. Ang sambilog pagali mga kamerkado ha sa criteria na ginatagana it ato niya Department of Interior and Local Government or ato niya DILG is nung daya karon niya makabig haya sa duwing karon niya pamilya ay wa pa ita nakatapos sa kolehiyo. So so pinaagi sa daya karon siya 20,000 pesos in scholarship assistance. Magaling sa ating kanyang Office of the President ay tuyo man kunta kara nga abi isa pinaagis dahil karon niya ayuda. Hambaw natin niya ayuda ay mabuligan man niya abi isa may makatapos sa dahil karon niya pamilya mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: So, napuputos man yon makaraita kontrobersiya rong kat nag-umpisada niya gina panagtag o dahil karoon niya ayuda or dahil karoon niya presidential scholarship assistance sa aton una nga mga kaigmanghuran. Ay, syempre, pag-abot na, pag-ambay na ito niya, kwarta ay idigid mawaga nga kung amat isa uwa ita sangag. Gabi yun, una sa aton yung mga kabanggayan. At the same time, kung makabig na ito, ay para una sa aton yung mga individual, saan na karoon niya pagpati, or sa aton lang ang mga pumuyo, saan na karoon niya pagpati, ay matsakaduda ba ya? Bukod na ita deserving, o dahil karoon niya mga nagbaton, ita presidential scholarship assistance mga kamerkado. Kaya rinun mo ay limitado, dahil karoon niya ginatagana or ginalukar nga pondo bukod itatanan abisa ang makabig naton yung mga estudyante ay matauan gid i-decorate niya one time assistance o na sa aton yung mga kaiga manghuran.
1: Pagsa.
0: So sa bugusan to niya pag pangalagad aton kinyong iga plastar nang daya ka rin niya naging pahipag-angot naton kaya Mr. Raymundo Palanog rung aton niya DILG Aklan. Ako sa pila ka rin ka mga pahanumdom at the same time ay syempre open man. So na kaya Mr. Palanog or Sir Palanog rato niya DILG Aklan sa pag abibar or sa pagbaton. E dahil ka rin niya mga reklamo at syempre para man niya magiyahan. Dahil ka rin niya mga pumuhuya nato niya may mga concerns sa dahil ka rin niya issue mga kamerkado.
1: Pagsaka.
0: Tamtang sa dugang paginaton ka rin yung mga balita mga kamerkado sa dugang naton yung mga headlines ng ato niya pag-atawaan ni Ta Ligwa sa ato niya pagpangalagin makaroon is doon ato man yung Department of Energy o kung ato niya DOE ay ginapamadali yun o dahil ka rin niya pag tukod man ito ka rin niya Panay Mindoro Link para sa aton niya transmission na services ita kuryente. Kaya syempre, dahil man nung sambilog una sa mga ginabako, ina problema it pila naton sa mga kaigmanghuran. Pero nga may kaangtanan. So dahil ka rin niya supply ita kuryente sa aton una nga mga kabagayan. Ay daw nasanay yun. Aton niya mga kaigmanghuran una, doon pila naton sa mga individual. Nga daw wagit ayeta adlaw nga hindi mag brown out daw na ni Baguman kung amat daton yung mga kamerikado una kung daw sa sang adlaw ay wait ma-experiensyahan niya brown out so suno sa aton yung Department of Energy ay ginapamadali yung karan pero nga pagpatukod man ita Panay Mindoro Link ito niya transmission services pag-abot sa supply ita kuryente mga kamerkado. Agratan man nga Department of Energy ay nagasalig ya mabuhinan dahil ka rin niya alert status ya sa ato niya Visayas Grid pag-abot sa bugan ita Oktubre. So sa ato nun na nga mga kaigmang huran may daong Domingo pa nga abi is ato niya mas ambag nato niya sigidas or may una gid yung mga alerta sa ato so sunod sa ato niya Department of Energy by next October ay saligan niya medyo magnubo-nubo kung makaraman na ay twice a day basi next month ay once a day din na karoon niya brown out sa ato niya sa Euron kung or sa Ligan ba ya nato no de karon niya pagpahayag it ato niya Department of Energy kay si Department of Energy Secretary Sharon Garin ay naging dinapit man niya bisita de karon niya handog ng pangulo sa may bahay nita probinsya ita Iloilo aga sambilugan sa ginapangutan na de karon niya secretary ita ato niya Department of Energy romay kaangtanan sa supply ita kuryente iya sa ato niya Visayas Grid rong na experiencean karon nga power crisis mga kamerkado
1: pagsakan
0: kaya doon pila man natin una ka mga makabighay kongresista ay ginaduso man iya abi isa matalakay doon ay karon niya problema sa ato niya may House of Representatives o sa ato niya Kongreso para man sa Euron. Rung dahil karoon niya abi isa problema at syempre magkabig kay solusyon. Masikya kung may solusyon gidman baga nga ginahimo. Rung aton una nga mga kaigmang huran o aton niya mga natungdan nga ahensya ita aton niya gobyerno. Pero dahil man niya aton niya Regional Development Council Region 6 ay ginaduso man dahil nga sangka resolusyon parang magdeklara ita state of emergency or energy emergency iya sa aton niya Western Visayas mga kamerkado. Saraya ay pinaagi man sa makabig nato na ginpatigayon nga meeting ukon na pag hinunano ni data niya RDC6 kay bahandong ato niya Department of Energy, data niya DepDev, ako na data niya Department of Economy, Planning and Development 6 mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Samtang sa pagdugang karon yung mga balita mga kamerkado sa ato mga balitang lokal. Kaya man karon ya makaboy naton ay problema may kantanan sa African swine fever nga medyo may una ka rin niya resurgence pagabos na ka rin niya mga kaso kay base sa pinakauli nga update maghalin sa aton niya Department of Agriculture Bureau of Animal Industry ay may aktibong kaso yon ita ASF o kung African swine fever rong daywang ka mga barangay sa mga banwa sa aklan, particular do mga banwa Itabanga ag New Washington mga kamerkado. Raya ay base sigon sa or base sa pinakabagong datos na ginapagawa itatay niya Department of Agriculture Bureau of Animal Industry kusi Tiyemre 4. So iya sa ato niya Western Visayas solamente lang gid nga dong antike rong ASF free ag dong mga probinsya itadaya karon niya Capiz ay Iloilo Aklan ay makabig naton niya may una gon yung mga aktibong kaso ita ASF e sa ato niya pagsikyar sa datos it ato niya Bureau of Animal Industry ay mambay naton niya dong mga probinsya itadaya karon niya Negros aga bahin ita Bohol ay halos sa tananandang mga kabanwahanan ay may una yun may aktibong kaso or makabig ay una sa red zone o kung infected zone with it comes sa dayakaroon niya ASF o kung African swine fever.

0: ating ASF. Pero doon problema ay upward ba nga? Ipila natin nuna sa mga kaigmanghuran niya biyo sa mga hog racers. Or abi is miuna karon niya subsidy pero ato niya gobyerno parang mabakunahan rong mga baboy iya sa ato niya pungsod Pilipinas. Pero yung dato niya mga pamangkot iya nagapabilin niya pamangkotanon kaya ginasikyar kong tanaton dato niya Office of the Provincial Veterinarian ang dato niya OPVET para man kunta nga magtaot ang dagkaroon niya makabig kaya ginahimo nga aksyon. Kaya may una man karon niya not only do nga mga banwa ita ni Washington o ko na banga pero mahambay na to niya apektado ay syempre rong pila man doon sa mga kabanwahanan aga syempre rong pagbaligya man or pagbakay man it pila una sa atin yung mga traders or sa mga nagabakay ito ay karon yung mga baboy ay kung amat ginabarat pa rong pila na to sa mga hog racers kaya syempre tungab tugaman ito karon niya ASF mga kamerkado. So, madyagi na gamit lang. Rumpilan natin na sa mga kaigmanghuran. Malagalagay at baboy para baraton. Kinagamit lang. Dahil karon niya ASF para isa bakun sa manubo nga presyo. Rumpilan natin una sa mga baboy. Una sa ato niya, mga kabanwahanan mga kamerkado. Not only this, ha. Kaya may una karon niya mga report. Rumpilan natin sa mga kaigmanghuran niya. May una yun man doon anda ka rin yung mga alaga nga baboy isa abi isa namamatay yun or makabig na ito waun gid na panipuslan after it pila karon ka mga binugan inbakyan itbahog gin alaga pamat doon nahambal lang natin papasensya una sa ato yung mga nagpamamakaron tae lang man na doon habilin una sa ato yung mga hog racers agromas nagakita islong pila natin una sa mga hog traders or dekaran yung mga nagabakay ita baboy mga kamerkado
1: pagsaka
0: kaya sa aton karon niya makabig naton niya datos magaling sa aton niya BAI ay anong nga kabanwa ya sa aton niya klanrong una gihapon sa surveillance zone on dekaran niya yellow zone samtang Siam rong sa idagom ite nga vapor zone mga kamerkado. Samtang sa mga dugang karon yung mga balita din naman karon nga 2.19 million pesos nga reintegration ag livelihood aid rong natigayon man nga na ipanagtag itatan yung Department of Migrant Workers of DMW ag office on dekaran nga Overseas Workers Welfare Administration okon na OWA iya sa ato niya probinsya itakla dahil kadungan man sa ginhiwat niya handog ng Pangulo program iya sa ato niya probinsya itakla kuwa Setyembre
1: 14.
0: So do yun no mga kamerkado so pila sa ato yung mga balita agin doon naman ato niya pagkasikaroon syempre yung mga balita pa na tipon kita ato nuna nga mga kamerkado patrol reporters sa tunod na nga tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan.
1: Pagsakan!
0: Mayroon na ito nga 27 minutos nang nakaligad sa oras dito alas 5. Aginaan mo na ito doon linya. Magaling sa ito niya, Dios Tia Pag-asa. Siyempre sa pagatod man. Dekaran rin niya pinakaulihin nga. Dayagan, ita panyempo. Pero pangutan na una, itpilan natin sa makaigmanghuran. Maugan ba nga makaroon? Kaya ato niya nanonotesyaran yung pilauna natin sa mga ugumhan sa ato niya mga kabaranggayan ay Gil Angon, Gil Takyon aga naga makabig natin ay nagapangayo man edad ko rin niya tube so alinun mo ay doon ato niya irrigation ay di paghihapon makasupply edad ko rin niya tube una sa ato niya mga kaganasan
1: pagsakan.
0: So, may nakita 28 minutos na nakaligal sa oras ita alas 5. Aga, good morning, kita na iro. Pagtamiyaw na ito, it may dahil niya agahon sa ato niya mga kaigmanghuran. Una sa ato niya tag sa mga public markets. Una sa ato niya mga merkado publiko. So, good morning, Ged. May dahil niya agahon. Una sa ato niya may banwat Altabas. Una sa Altabas Public Market. Good morning. Una sa ato niya mga kaigmanghuran sa may Madalag Public Market niya makaroon. is a market day at Lawita Tindao na sa atin yung may banot madalag.

0: Una sa mga dalag public market, good morning, Ken. Una kay Sir Jojo Igaras nagtalon nga, agahon pa. Una sana karon niya pwesto. Una sa nagtalon na meat shop, so good morning to you, mo, sir. Ago naman kay Madam Robilyn Patricio Quatris. Sana karon niya palanggang asawa kay Sir Joel Quatris. Una sa atin niya may madalag public market. Good morning man, una sa atin niya may Libacaw Public Market ag Banga Public Market. Yaman sa atin niya may Western Side, may dahil niya gahod sa atin niya makaigmanghuran sa may Malinaw Public Market, Laso Public Market, Numansha Public Market, Makato Public Market. Una sa atin niya makaigmanghuran sa dahil karoon niya Tangalan Public Market, Nabas Public Market, ag Borwanga Public Market. Good morning man! May dahil niya agahon sa atin yung mga igmanghon niya nagibakaton, pinagi sa atin yung mga social media accounts. Ita Roger Mercado Aklan. Una kay Madam Inday Concepcion. Good morning! Aga sa atin na ang mga kaigmanghuran sa may Atabas Public Market. So sa atin na ang mga kaigmanghuran na mapaghapon naka-follow, like, or subscribe sa atin yung mga social media accounts ay type nyo nga sa inyo ka rin yung mga search bar dun dahil nga Roger Mercado Aklan. Aga mamba natin like and follow sa atin niya Facebook page, subscribe sa atin niya YouTube channel, ag like and follow man sa atin niya TikTok account para sa pila ka rin ka mga balita, impormasyon, mga nagkakalinabo not only sa atin niya probinsya Laklan, sa atin niya pungsod Pilipinas, ag maskin sa Guwait Nasyon. Sa pila una ka mga balita nga makabig natin ay may una nga direkta ang epekto para una sa atin niya mga kaigmanghuran ay inyo rin niya mabasahan, mapamantaw kung pinanamon una sa mga news and public affairs program. Aga, syempre, pwede man ka makapadaya it inyong mga concerns, reaction, opinion sa pila naton ka mga balita. Una sa atin niya, ang ginatawan, ita igtugupangod mga kamerikano. Aga, syempre, open man datin ka rin yung mga social media accounts sa pagbaton ninyo ka rin yung mga reaksyon. Kung may na ka mga gustong natawa nita, igtugpangod yung mga balita. Kaya ito doon, syempre, pagkatawaan gid ito, pagtamod mga kamerkado. Aga, sa una ka rin yung mga greetings, may gusto nga ipatamyaw, ay open man datin niya Facebook ka live, sa atin ka rin yung live stream. Aga, at doon niya, pagbasahon syempre. Ay hasta pahita itaala sa isa medya sa ato niya pagpagayag makarinyagahon sa ato niya programa runga bagsakay.
1: Bagsakay!
0: Una sa kaya Sir Wawi Season, good morning Kimo. Kamusta una sir? Kamusta rung pagbugtaw or pagbangon ni mo? Makarin kitang pet sa disa isgon eh. Kamusta? May bilin pa? Sa atin ka rin niya sweldo kay Kapon Quincinas. At the same time, sa atin yung mga ibang huran, kabay nga nakapangapin ka mo sa makaroon niya pang orason. Kaya kung wa pa, nakon kinyo ka rin niya kape, nga ginarekomendar kinyo. Dada nga kape, is dong More Power Probiotic Serum 1 Copy Mix. Which is, mahambagin na natin darang makabulig sa aton niya ikaayong gawas partikular doong pagpalimpyo sa aton niya kolon uko na tinai kayrong anong mga sangkap ka ng mga kamerkado is natural gate aga herbal ingredients partikular deng moringa powder, turmeric powder, ampalaya, serpentina aga ginseng. So sa aton niya maigmanghod niyo pa nakatry ito yung More Power ay available yung dauna ha sa inyong mga suki yung mga sari-sari stores on drug stores. Una sa atin yung mga merkado publiko, agyaman sa atin yung may Banwa Eat Kalibo. Bodo dahil yung More Power Probiotics 81 Coffee Mix is your cup of success. Healthy gut, healthy life mga kamerkado.
1: Pagsaka!
0: May 33 minutos yun mga kamerkado lang nakaligal sa oras ita alas 5. Agato na binay nga si Keron. Nang ato niya diwestiya pag-asa kay nakastandby yun man sa piyak nga linya. Ato niya pamatian siya diwestiya pag-asa water specialist Chanel Dominguez mga kamerkado.
2: Magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at sa ngayon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Ito rin yung rason kung bakit makakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 2,970 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, patuloy na bumababa yung chance nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi rin naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil dito sa bagyong ito, sa paglapit nito sa ating corner ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin muling magbabalik ang habagat at magdadala muli ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa sa mga susunod na araw. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandali ang buhos na malalakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating panahon app hinggil sa mga thunderstorm advisory na ating ilalim. Para sa magiging temperatura natin dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius, Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Masbate, Eastern Visayas, Negros Island Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental at sa Mindanao del Sur. Dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Dito naman sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas or dito sa may Western Visayas at dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makakaranas ng mga pag-ulan ngayon ay mag-ingat din po dahil mataas ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil po sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, Cebu at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:57 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Pagsakan.
0: May 37 minutos yun. Mga magandang rin nakaligil sa oras ito. Alisin ko ang ato niya nabatian. Ato niya weather update. Magaling sa ato niya DOST PAGASA. Naginatad ka ato ni DOST PAGASA weather specialist, Chanel Dominguez. So may pilang porsyon niya sa ato niya Western Visayas. Nambay na ito ni sa Makangkon. Ito medyo pag-uwan-ugan. Makaroon niya adlaw. So, kabay nga. Or ginag-umay pila natin sa rasa mga kaigmanguran. At kabay nga. Kabay natin ay ma-experensyahan man niya. Biuna sa ato niya mga may kaganasan. Pero pilang portion malang, itato niya Western Visayas mga kamerkad.
1: Pagsakan.
0: So sa dugaw natin yung mga balita at impormasyon mga kamerkad. At lang siguro nga pag panumbalikan. Siyempre sa pag-sikyar pa kahit mapila ka rin ka mga balita man aga reporter. Ito yung mga Kamerkado Patrol Reporter. magpanumbalik kita mga kamerkando. After ya, magpilagkaroon ka mga pahinumdom. Kindly standby mga kamerkando.
3: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yun kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mo sa akon nga pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundong mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: May 50 minutos si All Mga Merkado rin nakaligal sa oras dita alas 5. Ang balik sa ating pagpangalagad sa ating programa rung bagsakan. Siyempre niya gapon niya alagad si Kamerkadong RB na Rompe. Hey, good morning una sa ating mga kaigmahuran niya kakaabot pa lang sa ating mga merkado publiko ay mo pang nagabukas it inyong mga pwesto kung mga stalls na sa ating mga merkado publiko. So good morning again, may day nga gahon ay happy listening mga kamerkado. So sa pagkatao ito ligo ako na dagan sa ating mga balita. So ato niya na interview kahapon or nakipag-angutan si Mr. Raimondo Palanog rong ato niyo officer in charge sa provincial director or IC provincial director it ato niya DILG Aklan may kaantanan sa dekaroon niya mga syempre nagtuhaw ng mga isyo kontrobersiya o dekaroon niya sangag una sa ato niya mga kabaranggayan may kaantanan sa deng makabang natin haya barangay bagong Pilipinas sa barangay scholars or dekaroon niya presidential scholarship assistance. So kung nagligad karon niya Hulyo 2, 2026 mga kamerkado pero ato niya DILG ay nagpagawa at deng sangka memorandum circular particular na deng memorandum circular number 2026-038 si Inhay para daya sa implementing guidelines ita bawat barangay makikinabang presidential assistance sa damit social civic project funds on social civic project funds project mga kamerkado. So di ka rin nakabayhag or gintaga na ito to niya DLG doon pila sa mga guidelines may tantanan sa or criteria sa so, dekaroon niya pag pili itato niya mga kabaranggayan sa kung sino rung makabig natin ay eligible niya makabaton or maging beneficiaryo ita bagong Pilipinas sa barangay scholars mga kamerkado. Kaya makambay natin abing sa dekaroon niya programa ay itato niya gobyerno na kung sasiin ay sa bawat barangay makikinabang program ay daywang gatos or 200,000 pesos. Daywang gatos 200 mil nga ka doon nga ginalugar nga pondo kada barangay. So iya sa ato niya probinsya Daklan sa 327 karon yung mga kabaranggayan ay wagi dito pinagabi nga abi isa matataas doon nakaroon niya pagabatunon. So kada tanan or kada isaya sa dahil karoon yung mga kabaranggayan ay gintawaan ita tiga 200,000 pesos mga kamerkado. So doon katunga karang mga kamerkado doon 100,000 pesos ay gintaga na para sa mga proyekto niya or dahil karoon yung mahambay natin ay barangay identified development priorities sa mga makabing natin proyekto nga iga at patukod or paghimuon ito yung mga kabaranggayan samtang rung another 100,000 pesos ay maigaalukar para una sa limang ka-deserving estudyante in which anda is magabaton ita tiga 20,000 pesos. So yung say dalam ito ay karoon niya criteria mga kamerkado or eligibility criteria. So nakabutang kara or nakabaghag di kara yeah, the barangay to their respective committee on education shall select the 5 beneficiaries based on the following criteria. Una is the nagkaroon incoming 4th-year college student for the school year 2026-2027 from vulnerable households or mga imoy, yung mga pamilya or una as at risk of dropping out or nagpamiligro nga abis hindi makapadayon. Aga doon dahil karoon niya from a family with no member was completed the tertiary education ay gina-prioridad or doon individual ay halin sa pamilya nga abis wapait nakatapos dahil karoon niya anong mga igmang hudabi man ay iga-prioridad sa dahil karoon niya programa at syempre residente it dahil karoon niya barangay nga natungdan. Sa dugang pa ka ng mga kamerkado sa mga kaso sigon niya uwa ita graduating students doon nga barangay Doon dahil yung scholarship assistance ay pwedeng igatao sa mga incoming third year college students or tertiary or Technical Education and Skills Development Authority o contest the scholars. Doon dahil karoon niya students in fifth or sixth year ay eligible man gihapon provided nga saan dahil graduating makaroon niya school year 2026 to 2027. So, dumaisudyante man sigon niya sa universidad niya sa guwa ito karoon niya syudad or dahil karoon niya munisipyo or municipal jurisdiction ay eligible man gihapon provided niya saan dahil residente ta barangay. Ag, di karon ko mat nagako problema mga kamerkado. Nga bangod, doong mga barangay ay ginatawan ita otorisasyon nga mag abi isa mag tagana ay dugang nga eligibility criteria. Provided nga rodaya sigun nga criteria ay properly documented, applied in a just, fair, or transparent manner. So, dapat sigun ay patas man di karon niya pagpili. So, di karon man nagatuhod, di karon niya ma-issue. Ako naman, gina-question. Itato na ang mga kaigmahuran, yaman man. Ito na yung unga, ita siman. Unga, di karon niya kapitan, unga, it barangay kagawad. Ay, mambang nato na. Nga, nakabaton gihapon, ito karon niya ayud or di karon niya assistance sa mga kamerkado. Ay, ang bayanin ni Sir Palanog, ay kung sayod mo, nga bukong kahit eligible, or sayod mo, nga may una pa ka rin yung mas deserving, ay, badya, delikadesa lang, abis mag-paiway ka. So, para sa bilog ka rin niya kaundan, ato lang siguro nga pamatian mga kamerkado, dahil ka rin niya, ato niya naging pakipag-angot kaya Mr. Raymundo Palanog, angot sa dahil ka rin niya, Presidential Scholarship Assistance o kung dahil ka rin niya Barangay Bagong Pilipinas Barangay Scholars. Sana ka rin nga syempre explanation at syempre padumdum una sa ato niya mga barangay officials. Sa ato na siguro nga pamatian na partner dahil ka rin niya pakipag-angot natin kay Mr. Raymundo Palanog Rongo OIC Provincial Director itatan niya DILG Aklan. Mga kamerkado, makaupod na doon sa buong si Sir Raymundo Palanog sa ating sininga Young Provincial Director sa ating sininga DILG Aklan. May kaangtanan sa daw naghihiluwa sa buong mga issue may sa ating sininga mga kabarangayan, may kaangtanan sa sininga Presidential Financial Assistance Presidential Financial Scholarship Assistance sa mga kamerkado. So, una sa tanan, Sir, may dahil niya adlaw sa inyo, Sir. So, ang address ni Sir nga DILG, Sir, ano git ang ginpagawa nga guidelines may kaantanan sa sininga 20,000 pesos kada estudyante nga ginapanagtag, Sir?
1: Actually, last July 2026 na, the Department of Interior and Local Government Central Office issued memorandum 2026-038 na. This memorandum covers the implementation of or guidelines on the implementation of bawat barangay may kinabahan presidential program under the socio-civic project fund projects. So actually 200,000 the first 100,000 is for the projects of the barangay like mga equipment, tarpaulin, chairs, and that. And another 1,000 is intended for the scholarship fund for 5 deserving students.
0: Oh, okay. So, ang inisir niya, when it comes to this 100,000, sir, is since 5 person lang or 5 students lang per barangay, anong ang minimum requirements nga gintala na, sir, sa ato niya, DILG?
1: Actually, based on this guideline, 5.2.1 eligibility criteria. So, with this particular provision, ang barangay through sa ilang committee on education magapili sa lima gabing beneficiaries. And these beneficiaries dapat makapasal siya sa criteria. So, sa 5.2.1 may lima ini. una, incoming fourth-year college students for school year 2026-2027. Second, from Bolivar Boy High School.
0: Okay.
1: Third, at risk of dropping out because of financial capacity. From the family with no member who has completed tertiary education, meaning sa akong pamilya na wala si may nakatapos.
0: Oh, okay.
1: And the last one is a resident of barangay.
0: So, amo na sir, ang minimum requirements, sir. So, ang pagpili na nakadepende na dahil sa mga kabarangayan natin, sir. Provided nga daw pair man bala ang pagpili, sir.
1: Correct.
0: So, na-mention...
1: Pero may additional pa na mukuhan na criteria,
0: no? Okay.
1: Kung halimbawa, in case, no, there are no graduating student in the barangay. Scholarship assistance may be granted to third-year students. So, pwede, giban mo lagi fourth-year. And of course, no, sa mga ISDA scholars, pwede na. Then another one, ang students studying in universities or colleges outside sa ILA lugar.
0: Eligible man.
1: Eligible man siya. Provided residence sa mga barangay.
0: Okay.
1: Then another one is, in case, no, barangay are authorized to prescribe additional eligibility criteria. Provided, ang ina-grant ng additional criteria is written siya, implemented, and dapat apply in just, fair, and transparent manner.
0: So, may... Sir, nga nagagulua, sir, nga ang iba niya mga barangay, daw gin-exclude nila, sir, ang mga nag-eskwela sa mga state universities or colleges natin. So, sa personal DLG, sir?
1: Actually, sa muna, wala po may nakita na basihan na i-exclude sila. For as long as they are belong to the vulnerable, I think they can avail, no? Kaya wala man may na-mention na kung sa dito ka, o wala man.
0: In terms naman, sir, sa income threshold nila, may gintala na ba lang ito niya?
1: Wala.
0: DLC?
1: Wala. The very important is vulnerable siya. Meaning, actually, criteria B, you can interpret it in general or wide latitude siya. Kaya halimbawa, B, kung nagtatang ka, B, set ka sa minimum criteria, let's say, dapat ang nag-income lang sa hindi mag-sumbra sa 1,000 kada bulan. So, kung halimbawa wala sa maya muna, wala na, tapos na. So, that is why naging palakpan niya. Kaya kung wala sa mga muna na criteria, wala sa vulnerable, pwede pa mapalapad ang scope niya. Actually, the wisdom sa ining scholarship, I think it's good, no? Oo. That is why wala sa nagkahuna. Actually, bisan SK gani, wala mo nabutang, hindi kasi atin nila siya pwede. Sa SK, pwede siya nabutang. Why mo nabutang nila? For as long as, naunahong ginaanaya ang vulnerable, kung wala nagid, then probably you can be.
0: Kaya naging issue of this, sir, nga, ay bansol ko sa mga naging beneficiary is, amagani, unga sa barangay kagawad, ang ilang mga bata, ang ila amay or mga ginikanan nagatrabaho may kaya-kaya.
1: Actually, so, sa muna ng mga bagay, wala man na nabutang sa limitation ng criteria. I mean, wala na nabutang sa ilim na. Gusto lang ang balon, na in case wala na gilip, wala na sa motong ng mga buwan, pwede sila na. So, halimbawa, unga may kagawad. May unga siya, qualify man siya. Pero based on the survey, based sa record, may ara pa nga mas konsiya, maski may kinanglan. So naman ito ang kinanglan. So kung wala nagit, kahit wala naman, wala kinanglan mo, so pwede na siya.
0: So in terms naman sir, sa process, kay daw may mga barangay nga, naghambal nga, post bala sila daw wala man nag-submit sa mga requirements or wala man nag-reach out sa mga barangay natin kag nagreklamo lang sila sa may mga nakabaton na sir.
1: Ang muna, hindi ko makahambal in behalf of that. Kaya I do not know what the barangay did ma-reach out, no? Wala ko na idea. Kung naka-idea rin man siya, kung naka-reach out in Manila, wala ko may man yung sapat. So, probably, kasi photo yas ang estudyante na wala siya nag-access na. Pero I don't think so, mamaya mo na, no? So, dipindi lang sa real scenario, sa real situation sa barangay. No? So, dipindi sa ila kung paano na nila.
0: So, bali sir, nakadepende kung abama na ang barangay sir. Ang daw ang alima, ang cancer is ang susi is ara sa mga barangay kung mapapasa sila sa mga requirements sir or
1: yes, so actually ano sa linga kung tuto di kaya gusto mong i-implement sa isang ko. At sa linga mahulat ka lang magpasa. You can do your job man. Kung dakalasang analysis, kung dakalasang assessment, kung dakalasang actual survey, kaya balaan mo, kung halimbawa papasa mo lang, di halimbawa ipapasa lang kita. So kung ano lang yung utang natin ito, mula ba ito matago, mula magawa? Ang question nila, is it validated ng mga data ang utang dito sa requirements in PASA or not? So muna. So ang mga yung data ni, ang standard, kung nagkawa na ito, mas kumbaga effective, tani, sila mismo ang nag-uubira sa pan, nag-uubira sa mga sityo, check nila, kung i-validate nila eh, kung bala, vulnerable gitman to, kung hindi niya kilala, di ba?
0: Okay. So may leeway sir ang mga barangayan natin kung paano nila i-determine ang mga beneficiaries natin.
1: Okay, actually, alin yung nabutang kanina na dapat kung magdugang sila sa criteria, dagdag sila sa criteria, dapat documented. They have leeway to add sa mga criteria kung wala dito masaging butang. Wala siyang may available na sa GMT.
0: So, parang before man sir niya aging panagtag or before man niya aging implement ang ini nga a programa sa ato niya DILG sir is nag-angkon na kita sa mga
1: actually this is the program seminar. Of DILG, this is the program of the executive secretary, the program of the office of the president, the program of the Liga ng mga barangay. It so happened nanti kami sa DILG, we are always tasked to monitor the implementation. That is why ara kami. Pero kung natawag, na-urihilan na kami na sa
0: So, kama sir is, ara nga mo kung napatuman bala sa insakto or hindi. So,
2: so, sino ang mag-decide sir sa pagpili? Ang barangay, committee, or ang DLG, or ang ibang tanggapan?
1: Barangay. Pagpili sa scholar. Sila ay, they are also giving authority to provide na gani isang additional criteria. So, meaning they have authority.
2: So, ano sa isang DLG, sir, in behalf, sir, nga damo isang reklamo, damo nga gapa-interview mga student, nga sila pubrigid pero wa sila na sakop sa ayuda?
1: So, I think that's situation dapat i-validate ng barangay kung minatuo di man ang ginambasan ng student dito or hindi. Already, wala naman natin. Basta sa mga muna, everybody has its own sign na i-stay nila, no? So we do not know if sino ang bansang minatuod, si barangay official ba or sila ba. So it depende sa ebidensya.
0: Sir, ang na-mention mo galing, sir, ang Committee on Education sa ating niya barangay. So, required yun yan. Dapat sir nga, hungkuan sa council ang pagpili. At hindi lang si Kapitan ang magpili, sir.
1: Of course.
0: So, kung in case nga, wala sa kabalo to ang mga kagawad naton or ang kagawad sa Committee on Education, may aragin niya daw sa lapton sila sa atin sila nga DLG.
1: Actually, hindi lang sa DLG, kundi sa law mismo eh. Sa law mismo, sa law sila kaya wala nilang ugnay daw na trabaho. So,
2: ining, ano sir, ining ayuda na i-release, one-time grant lang po ba ito, sir?
1: Actually,
2: or pwede gamitin sa mga tuition, school supplies, and everything po?
1: How do you mean?
2: Ang ayuda na 20,000 po per beneficiary or student is ano po? One-time grant lang po ba ito? Or pwede nang gamitin sa like school supplies, pamilyang school supplies? Sila na bahala?
1: Sila na bahala, o.
2: Sa pagang sa 20,000.
1: O, pili na kama sa akin, pili na kasama sa project, pangbayad sa mga tuition, iba ba na akin ang lalo sa studenti? Actually, wala na akin butang ng nila ni sa atong presidente na may limitasyon. for as long as na kinamlan niya to help sa iya na pagtuon.
2: Paano pag gamitin sa ibang, sir? Gamitin sa parents sa mabayad sa utang?
1: Actually, naman ang mag-isya mo na isang galing purpose, ang muna may mag-isya. But anyway, that's beyond the story. No? But actually, sa'yo naman ang ilaw na ginawa nila. It's up to them kung abusuhan nila. Because the very important is the government does its once ang iyong abubra.
0: Sir, sa mga pag-post gali, sir, sa mga beneficiaries or sa mga names sa mga social media channels sa ating mga barangay, required din ba na ina, sir? Or naka-stipulate sa ating mga guidelines?
1: Actually, regarding posting, actually, kinanglan din ba na no, kay, supposed to be that's part of transparency. Mm-hmm. No? Transparency. Kay, parang ba na balaan kung wala, no? So, actually, we do relate to that. We are required to post, no? For transparency purposes.
0: For, sa una pa lang, tani sir, ang pagbili pa lang sa names, kan, subong gin-release na sa ilan.
1: Kaya ang question lang, haman na tabo, no?
0: No.
1: Okay. Kay, it is not your money. It is not your money. No, dapat transparent ka. Because you cannot attain good governance if you're not transparent enough, no? Okay. You're responsible.
2: So at present, sir, may mga na baton nakamong reklamo? Abo na?
1: Abo na?
2: Kung pitugon sa ato niya, ito nila, sir?
1: ang iban na nakakatong dili, wala man document. Pala namun, dahil namun din sila ng reklamo. Abo na, kahapon pala namun. Even before, actually...
0: Before the releasing, sir?
1: Before the releasing. Actually, before pasang... we received complaint, I think, month of July, this month before the guidelines. Ah, hindi, 2 weeks after the guidelines. Muna, nareklamo na siya, wala siya nga ipipay ng pangbarangay. So, ganyan lang namin na magkapusa sa Vivas committee. Aside from that, minsan pa yung nareklamo, doon ko kung sino to. Nagsulat siya, nag-i-heal siya sa complaint siya sa region. Nahamahan na until na wala pa releasing. So, that's why I called the board member Torosa and of course our honorable governor, no? Kung kailan ba yung releasing. So, that's why we decided last September 2. So,
0: sa itong monitoring, sir, sa mga kabarangayan, since ang provincial releasing is this first week of September, ang pagpanupod, sir, sa mga kabarangayan is mga pilang percent na rin?
1: Wala pa kami, currently wala pa kami data on that. Mm-hmm. So, we are hoping before the month's end, makatipo na kami sa status ng DC.
0: Okay.
1: Okay. Actually, that's our responsibility to monitor bigyan ng release mo.
0: So, may gintala na pala ka mo, sir, na dapat by this end of September, dapat naka-release na ang mga kabarangay.
1: Wala.
0: So, nakadepende rin yung sa mga barangay, sir.
1: Kasi sa monitoring, wala na kami natagay na timeline.
0: Siguro, sir, ang email sininga panumdum lang sa atin sininga mga kabarangayan kasi siyempre sa atin yung mga residente may kantanan sa sininga. Siyempre, di siya mag-uyo-uyo kung may aragin niya, kamalamalahan niya.
1: Actually, ang panumdum lang sa natin mga barangay official, do your job as barangay leaders because ang ginagandaw natin dali is paano ninyo mahatagan sa servisyo ninyo at sa kaysa ako ninyo. At the same time, dapat sa isip, sa puso, kung ano ang mayo na kung lumalak, kung ito nga rin yung governance. So, bira pa lang kung natuman na kanina, I think your constituents satisfied with your performance as barangay leaders.
0: Kung may aras na sir, mga concern na pwede kayo sa ba sila makapalulong din sa ato niya DIO?
1: Actually, ang amon na burutan, open man na. We can assist siguro sila sa proper venue, sa casing na kung may mga reklamo. At kung di kami open, wala gata kami guidance lang.
2: Any message man, sir, sa ating mga beneficiaries, mga students?
1: Sa mga estudyante siguro, ang iban, sayo ko na medyo na-acting ba, no? It's because na hamaan, di malam. So, siguro ang atong na presidente, medyo sincero, hindi naman medyo, sincero ang presidente mo muli. Kaso lang, we don't have enough funds for that. So, ang ginawa na lang sa atong presidente, ang pinaka-nag-a-inid. So, dapat ang ilang iba natin mga estudyante, kung balaan yun yung medyo masarang-sarang pa lang, paiwan ka, no?
2: Pabilit.
1: Kung pabilit ka lang mo, no? Give way sa mga nagkakinahanglan. Kung sa wala, nung nandiyan natin sa kalimutan, magbigay yan.
2: Yes.
0: Sir, add ko lang galing, sir. Kay, daw, ang almost nga, always nga na-highlight is, any nga, Presidential Scholarship Assistance. So, di ba ang 100,000 is for projects sa mga identify sa mga kabarangayan. So, ano man sinin, sir, ang parts ng ato niya, DLG? O, ina-monitor ba?
1: Still, task to monitor.
0: Okay. So, required mo, sir, so lang mag-post sa ato niya, Facebook page. Kasi, syempre, mag-pass sa inyo sa mga report.
1: Kung may ala sila lahat ng mga pages, pwede din sila. Pwede man sila transparency board sa barangay.
0: Okay. So, kamo sir sa parts ng ato niya DLG, inapakayuan niyo pa sila sa mga report, sir?
1: Actually, yes, because we are conducting monitoring for that. Kaya kung na-release na tapos na niya, binagta naman kung ano yung status, implementation status, updated na.
0: Okay. So, sa mga programs, sir, nga pwede nila nga i-implement through this 100,000, may limitations pala or
1: actually, well, di lang po, I'm not very sure, no? Because no, may guidelines, hindi ka kung ano ang ilang mga projects na sa 400,000.
0: Pero ang end point lang, sir, is, or bottom line is, makabenefit ang atas nga mga kamarangayan. Sige, sir, any last message, sir, sa atas nga mga kamarkado ka siya sa atin mga pumuloy?
1: Dito lang siguro, no, sa atin mga pumuloy, salamat, no? The party of the realm of our beginning at land, we are willing to provide guidance, no? In this mga reklamo in this office. Salamat po.
0: Listen, sir, thank you po sa DLG.
3: Pagsakan!

0: Sa ano niya, nabati ay na mga kamerkado rata niya yung pagpag-angot at syempre pag-pahayag ni Mr. Raymundo Palanog. Pero nga ito niya OIC Provincial Director, itato niya DILG Aklan. May kang tanas na ikaroon yung mga kontrobersiya. Talaga po to sa pinanaton ka mga kabarangayan. May kang tanas na yung barangay scholars. Pwede ikaroon niya presidential scholarship assistance. Una sa ito niya mga kabarangayan. So klaron, una sa ito niya mga kimanghuran. Sa ito niya mga merkado. Doong end point mo lang or bottom line. Ay kung feel mo nga bukong ka deserving, ay giveaway man. Pagkaw imatagan, di ba una natin niya mas nagkinahangan kahit doong pinakatintuyo, ito yung programa ay siyempre maka-assister sa pila natin niya mga kaigmanghuran nga at least makabulig man sanda karon niya pag tuon. So kung feel mo mata, may una pa nga iba nga mas pang nagkinahangan ay siyempre mambaw mo natin niya. Ikaw lang mismo asa delikadesa niya hindi magbaton kung abi isa de karon niya nagakot ka mga kamerkado. At the same time sa ato na nga mga kabarangayan doong hatuanin doong makabig naton niya panauhagan or de karon niya ginpabutsag ni Mr. Reynaldo Raymundo Palanog niya dapat ato na nga mga kabarangayan ay hindi yun mag-abis, mag-what pa. Una sa atin yung mga opisina, sa mga una mga barangay officials, niya abis, magpasayang mga requirements ng pila natin na sa mga estudyante. So, instead, ay sanda mismo rung abis, mag-adto sa kada sitio para nga mag-survey, mag-assess, mag-validate. Sa amin natuudod karoon niya sitwasyon, edo karoon niya mga estudyante sa andang mga kabarangayan. Kaya siyempre, sabi isa, kung ba hindi ni Mr. Palanog, kung ikaw isa, gusto mo gid niya i-implement, ita eksakto, dahil karoon niya programa, so ikaw mismo as a barangay officials, ay dapat mo man niya himuon, rin isa, imo karoon niya, isa, dahil karoon niya, abi isa katungod bilang sang kabarangay officials nga syempre wa kahit na na left behind ya biyon sa dekoran niya makaibanghura natin niya deserving kakunta sa dekoran niya presidential financial assistance din mo ay maaba natin niya limitado rong pila natin sa mga pondo niya ginalokar sa dayang program. So may tanga 20 minutos nang nakaligad sa oras ita alas 6. Agad na bing si Kieron, rato niya ka Mercado Market Reporter.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Mercado Live Report.
0: Nag-susaot-saot sa pihakaroon nga linya si Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Live and direct sa ato niya may less of public market.
2: Sa ato niya may less of public
0: market. Kamerkadong Mary Joy, kamusta una?
3: Yes, Kamer Arvin, nakahipo na ka-stepping.
0: Happy na happy ka kasi 15 kahapon.
2: 15 kahapon.
3: Ang mag-ukimo ay kahapon, napamangkot si Kamerkadong Johnny kung hasta San O. Nag-uyap kami sa kalendaryo kung hasta San O. Ruda ganan ita gin sweldo kahapon habag ko hasta ako ta September 15. Wow, noon nag-abot sa 16, 17, 18 na sa katagusan na ka Robin. Anyways, no, ikaw na ikaw masakit-sakit rin ka rin yung story eh.
0: Medyo next week kay... Ah, magdugang man.
3: Oh.
0: Magdugang man ng edad.
3: Oh, ngani no, Kap Arvin, importante hay bisan wa kita tanok kwarta hay madugangan do aton nga edad ag healthy kita ag syempre raton nga pamilya no, Kap Arvin.
0: Dapat healthy gid per me, kamay ka dong. Enjoy ay.
3: Oh, alinon mo ro ano?
0: Kung masakit pon ka.
3: Alinon mo. Oo.
0: Kinahanglan mo magkwarta gihapon.
3: Yes. Magkwarta gihapon. Oo. Yes, tama ka gid, alinon mo ro ka nga litson sa imo karon nga hapag kung ikaw ay high blood man, no, Kap Arvin. Sa kasagsagan nga ga birthday ikaw or ga celebrate imo karon nga kaadlawan, ano hay magasakit imo karon nga tangkugo. Ay, mas mayad lang nga, ano, magdaha ka lang ita pansit, papahaba, sigon, it, kabuhi.
0: Dapat ay, always gilat na isipin niya. Hindi man pag-ubos-ubuson. Dapat moderate.
3: Yes. Yes, Kuya Arvin.
0: Madya, coping mechanism man. Naroon ka magkadong Arvin ay, pot na bilin man.
2: Pot na bilin man.
3: Start over.
0: So, tigumpisa ko man.
3: Nakita ko ito eh. Start over again. Oh, importante ka po, Arvin, ay may maulian ikaw na. Sige.
0: Sige.
3: So, yan kita bago matapos. Ang karoon nga, minutong nabilin na, Kuya Arvin. Yan kita sa mga presko, mga bulakunon. Ha?
0: Hindi utak ka pamakay, atan niyo mga kamerkado.
3: Hindi utak ka pamakay, atan niyo mga kamerkado. Hiratan karoon nga talang buhay, taratan ginestoryahan.
0: Sige.
3: Sige. Now, yan kitin ka rin yung mga presyo sa mga nagpanguna nga bagakunon, no? Nga atin ka rin nga hasandaran niya, sabi ka niya may lasok public market. Unahon nato, presyo tika rin nga isda, no? Sa atin niya may isdaan section. Tika rin may tiaw nga baligya, tiaw nga rabra-arbing nga manami gada imora sa ingon, no? Manami man imora prituhon, no? Pero mas manami, mas prefer ko nga sinaing kung sa tiaw nga isda ay maunod gita, no? Tiaw nga ra. Sa presyo, tiga 240 pesos, wala ka rin nga kada kilo. Samtang mayaman nga buktot nga galunggong.
0: Huh?
3: Tayid mo buktot nga galunggong. Kung may galunggong nga bilog, Kabra Arvin, may buktot man nga galunggong. Bukod ni mat bilog nga mayad. No, reker nga buktot nga galunggong. Nagliko-liko ang raana kami hawas. Buktot nga galunggong, tiga 240 pesos.
0: May scoliosis.
3: Raana karan niya kada kilo. Oo, may anang masakit nga makaroyon. Oo, nagbuktot do galunggong. Tig 240 ro kada kilo kara. Maiyamat ang galunggong, Kamara Arvin nga, harun taga original gid nga galunggong.

0: Gravin. Sa tubisan nga ratig, 120 pesos wala nagkaroon nga kada kilo. Dangget, tatlong gatos, hasa-hasa, baligap asgid, hasa-hasa man nga ra, 180 to 200 pesos wala nagkaroon nga kada kilo. Bantagaan, mabaho ka bantagaan, Gravin, 360 pesos ro kada kilo. So, ruin ro mga isda, yes, atin karoon nga may fish section, Itlazo Public Market, yan man kita ma-proceed no, sa presyo at mga karne. No, sa unod, itari ka nga baboy at ismat agahapon, 280 pesos o nakaroon nga kada kilo. Same man, sa nakaroon nga kasim, sa liampo, magwas siyang sa buto-buto, itari ka nga baboy, 250. No, kasim, liampo, ag unod, tig 280. Ag sa baga it baboy, 240 pesos o kada kilo. Sa baka, presyo, same man gihapon, 4 gatos, no, o kada kilo kara. Ag roan na nga buto-buto, no, hay tig 300 pesos o kada kilo kara. Sa manok, 210 to 220 pesos, wala nakaroon niya kada kilo. Sa sike, 130. Atay, itarik ka ka manok, 230. Mayaman niya yung botido nga homemade, no, Kamara Arvin. Ga-steam lang ikaw kara, pag uli niya sa bagay, pwede mong prituhon, tig 70 pesos per piece, no, itay ka ra nga, imbotido nga homemade. So, iya kita ma-proceed, no, sa mga panakot, kama naman sa mga tinuan-on, ano, Kamara Arvin. Rupatatas, maiya nga tig 120 to 130 pesos, so nakaroon nga kada kilo. Kalabasa, 30 pesos. Carrots, maiya nga 70 to 80 pesos o kada kilo. Kamatis, ang gatos, ang palaya, 80. Sayote, 60 to 70 pesos o kada kilo kara. Labanos, 80. Sa sweet corn, 60 o kada kilo. Talong, 80 pesos. Pipino, nagtaas-taas to presyo at pipino, 40 pesos o kada kilo. Guya, tigo, 120 pesos o kada kilo. Agrayero dollar, no, nga tinuga, Kamara Arvin, kaya ro, rekarang supply, halin sa Baguio, mahina agid. So, ro, rekarang presyo, ay siyempre, sa kuro ro nagbagsak, kaya sa ating karoon niya probinsya, no, nga ginaangkat, itaan ko niya mga negosyante, bali ro presyo, mataw taas. Propresyo tripolyo, maiyang atig 160 to 200 pesos. Pero ano karoon nga kada kilo. Bangon nga ni nagainugan sa gihapon. Ano, ito sa Baguio, nakabarabin kung si nagabuot supply, itry ka rin nga ripolyo, raan kanya mga igmang, kanya mga negosyante. So, 160 to 200 pesos ro kada kilo kara.
1: Sa mga okay, seafood,
0: sa sibuyas, seafood, Pasayan, Pasayan malang man iyato yeah. Nakitaan nga seafood
1: ko, no, Barbie. Sa may seafood ka ra, na nga, 400. Babaying ya kasag.
0: babaying ya ano, kalampay.
1: Ah, kalampay tahay.
0: kalampay to, natagbo lang ani ako sa taga Makato Public Market kahapon. Baratot amana rubayi at tatlong gatos lat amana. Kalampay makunong. Klaro na kon kalampay no nga babayi ro tig tatlong gatos bukot babayi. babayi nga parehas ka kon. Kabrabi nay bukot aron kalampay at ana ha kahapon sa Makato Public Market kalampay nga babayi puros babayi hay tig tatlong gatos. Kahapon pat aron pero makara wa ka tat nakit ano nga kalampay sa ating karon nga Lazo Public Market only kay karang nga Pasayan. Nakabrabi nga tig 400 pesos ro na karon nga kada kilo. Okay, proceed kita sa mga iba pagdi presyo. Sibuyas sang gatos, bawang 140 pesos. Maya nga durian kay Arvin. Bawang nakita na si ano si nang dali lang si magkasi ako pangagan ng Maricel, tama ba?
1: Hi.
0: Sorry akong magkasaga ako. Oo, nagdala ka man at ano no, may dala ko man man ng durian no, ay nagahugom ko Arvin. Gin pamangkot na ako kun naman makaroy yung hugom it durian.
1: Ay, ano ko na, ano man ko na.
0: Ah, hay, anong sabat ka kun hay. Siyempre yuto.
1: durian ag marang.
0: Oo, hamba kung ano, aman ama ko nung balik ko man ka narukot, aman ma ko na may mga tawot ama ko nga nabahuan sa hugom it, durian kay bahan it marang nga ra. Hay, kung wa man nasa na ila maghugom, takpan man nanandaro ang dakaroon nga ilong. Ay, paano mo kung saan na makaginhawa kung takpan nandaro ang dakaroon nga ilong?
1: So, ten.
0: Patihan sa tindero it, ano it, rekarang frutas is the Lazo Public Market eh. Habag ko rayon, may anabing lansones man, iya ka bravin, sa lansones, ay, hamba ko kana matamis makundi yung lansones nga niya baligya. Oo, mana, matamis pa mana sa asawa ni auntie mo. Asawa ni auntie mo, ta. Matamis pa mana sa asawa ni auntie mo, ba na nakakot, brabe. Nabi bang pasamis ang bilog? Samit ni mana.

0: matamis ang manaroon. Sige, sa presyo durian ko, Larvin, 80 pesos. Sa Recarang nga Lanzones, 80 pesos. Roca da Kilo from El Ida, Libacau.
1: Anong durian? Kami ka dong Mary Joy? Mga pilarong, pilang kilo dong sa bilog?
0: Wa ka binakitaan kay ina sa sako pa imaw, Kamar Arvin. Pero ro, anong hugom, nagabusawa ko't ana. Oh. Nagabusawa ko't aro hugom it durian nga ra.
1: Paano pa tanagin unboxing?
0: Wa pa nanagin buksan abiro sa ako. Nahadok siguro may basi kumi magreklamo. Ay, hugom durian yung matamana. Ay, wa pa nga ni mo habo sa ako. Kamar Arvin, na nagahugom ut ana, re ka nga durian. Nagabusawa ko't ang anir anak niya hugom.
1: Gaba kay kamat marang.
2: Gaba kay kamat marang.
0: Ah, diyan ako. Hindi na ako magbakat marang.
1: Sige, sige, padayon lang.
0: Sige, Arvin. Ay, may iabagin nga mga tinuga nga iba, no? May hamtak, 40 pesos. Patola, 40. Okra, bali, may iyang 12 pieces. Haitig, 10 pesos, imaw. Kalamansi, 50. Arayang hakutan na natin, Arvin, pero iba karang abaligyan na nahay. Andang sarili nga tanom. Like hamtak, karang hamtak ang patola. Oo, anang abaligya. So, anang presyo, manaba-naba. No, kung sariling tanong, Kuro Arvin,
1: siyempre,
0: ay presyong aklanon, no? 40 pesos.
1: Direct from the farm.
0: Haba. Presyong kaibigan. Fresh from the farm, gate, Kuro Arvin. Anang pipino, 40. 40 pesos, ro kada kilo, ita, rekarang pepino. Hay, ano man da, sariling tanong man da. So, manaba-naba, anang kanya presyo, 40 pesos. Okay, sa pamahaw, Kamar Arvin. Abo yung pamahaw.
1: Karoon kayo, man.
0: Timprano pa yan si kuya. Pero roga, baligya yung hay anak karoon nga igmang hod, Kamar Arvin. Si Manong nga rang nga baligya, itare ka rin nga pamahaw. Kamar Arvin, hay naga, ano ba't ana, naga, hugod ba't ang magbiyahe. O, di ba? May iba-iba nga sideline, Kamar Arvin. Pagwas nga gagahay, mga pamahaw nga rami, ano pa kanya sideline, ga, ano yung magbiyahe mat motor.
1: Abong hassle.
0: Di ba? Oo. Abong income, sana all. Naparabang habaw, sana nga mangon, naparabang may ginabuhi yung mga pamilya.
1: Sige, sige, ano, Marvin, ano, pamahaw nga
0: rin. Karyoka, Kamar Arvin nga rin nga, ano rin, ano yung mora, ano ni sa karyoka nga ratag ano ingredients na nakarakainan
1: di pa na
0: plano haba ni hindi
1: alin
0: magagkit
1: magagkit
0: ka Arvin oh magagkit nga ano anong ingredients diri kana karyoka tapos aro karyoka nga rami ana karon nga pwede mong imong i-dip sa ano ging gintunaw nga kagamay ka Arvin tumutumot gid ana ro ano kara kagamay so pwede imong i-dip no depende sa gabakal kung gusto na nang i-dip sa rekarang sauce na na no nga kalamay or kagamay ka Arvin pwede mat ang bako na nga plain yang wait rekarang sauce sige sa sangka stick kita rekarang karyoka bali 3 pieces imaw ratig 10 pesos yang no rokada stick kara ka Arvin mayang ambugong rekarang dagus dos 6 pesos matagihapon kumbo 5 pesos latik 6 pesos Bayaman niya, banana cake, 50 pesos do 10 pieces kara. Mayaman niya, putupaw. Bali sa putupaw nga ra, Kamar Arvin, hay 50 pesos, 5 pieces imaura. Mayaman niya mga puto, iba-iba nga klase puto. May puto bugas, may puto nga may dahon, may puto nga may kalamay, Kamar Arvin. Sa puto bugas, 25, puto nga may dahon, 25. Puto nga may kalamay, slice ka ra 15 pesos, pero kung gusto mong square, no, rin mo kanya bakon, ay 60 pesos. So, kada square, no, ito karang nga, puto, kalamay, Kamar Arvin. So, agtun ka mo, no, sa rin mga tagpagamati, no, nga nagpamantaw sa rin niya Facebook, live, Kamar Arvin, agtun ka mo sa rin niya live, so public market, ay may pwede ka mong pilihan ng mga bagakunon, Kamar Arvin, isa rin ka ron, nga may area of responsibility. So, nag-amat-amat yun man, ito, adtur, atin ka niya pinaka mga manugbakaw, pero magkapagid, ano, mga manugbakaw, isa rin ka niya may lazo public market, ay timprano pa lang man, do, atin ka rin yung oras ka man naman, rin mga negosyante ka, rin mga nagabulante, Kamar Arvin, rin ka rin sa may printe mismo, sa may hallway, no, ito, lazo public market, ay iwa pa, na blanco para iba ka na ka mga, pwesto na Kamar Arvin. So, mga nangan pa rin sandahan na mag-aadto. Nag-text sa nakakon.
1: Sige.
0: Sige. So, rin na nainarap ka rin nga report na direktamente sa rin may area of responsibility. Sakay ita patrol with Kuya Boryong. Para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar, itaradyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Radyo Merkado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
1: So ang ating ganyan na batihan mga kamerkado dong report man, market report sa mga presyo at produkto, baligya. Una sa atin yung may Leso Public Market niya ginatad ka ito live and direct ni kamerkado nga Merichoy de la Cruz Melgar. Dato di ka sa oras nga sobrang on. May 34 minutos na doon nakaligad sa oras ita alas 6. So good morning kita na una, may dahil nga gahon kay Madam Robilyn Patricia Quatriz. Good morning nga Sir Robin, have a nice day. Have a nice day man kay Madam Robilyn. Mamay kay Madam Andres Sugang. Good morning kamerkadong Arvin sa Autobus Public Market sa fee section. Good morning kinyo kutanan. Pero pagpanamiyaw, maghaling kay Madam Andrea Sugang. O naman kay Sir Wabi Season at kay Madam Inday Conception. At syempre sa atin yung mga kaibang huran, always good nyo nag-iba. Pinagi sa atin yung mga social media pages at pinagi man una sa atin yung mga speakers sa atin yung tagsa-tagsa ka mga public markets. Tapilan lang natin yung mga balita, impormasyon, yung natin tawag ito gada or ligwa. Sa atin niya, pagpakalagad makarang yung agahon, ay bantayan niyo lang. Sa masunod pa natin yung mga news and public affairs program, itradyo Mercado Aklan. Naging kaibahan man natin sa bati ito balita sa Naika Mercado Merichoy de la Cruz Melgar. At naging katuwang man natin partner sa technical side, si Kamerkado John Albert de la Cruz. So man, para sa programang Bagsak, yan ako man si Kamerkadong Arvin Rope ng Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Kag inyo nabatian ang programang Bagsakan, tubtubwas, madamo ginyo salamat.
4: Tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mao sa akon nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Kamaturan, Balita nga Masaligan, Radyo Merkado, Balita Subong! Magadulong sa inyo sa nagapanguna ng mga balita lokal, national, international, sports, business, showbiz, kag trendy. Yari ang inyong news team!
1: Ara sa Radyo Merkado Aklan, alas 6:52.

0: Kadaan nga gahan at lan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa pagpangalain programa Radyo Mercado Balita sa Umaga. Ado kita magkaroon at Miyerkules, Pecha 16 sa buwan Setyembre 2020 sa East. 100 days to go before Christmas, mga kamerkado. Kami yung tagapagbalita ko si kamerkado Sorilin Maloloy Onviray.
1: Ag kamerkadong RB na Rompe.
0: Para sa kapanguna ko natong balita, hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Karang niya Facebook page, YouTube channel, ang Radyo Mercado Aklan. Headline Blita Local, Renewable Energy, nakikita ang solusyon na Senator Rizzo Hontiveros sa padayon karon niya Power Interruption sa Visayas.
1: Samtang bangag ni Washington, may aktibong kaso ni ASF. Aglan niya kipon sa mga apektadong probinsya.
0: Dugang nga balita lokal, DTI Aklan, ginpagapit reservisyo sa mga negosyante ang manugbakal.
1: 2.19 million pesos nga reintegration ag livelihood aid ginparagtaget DMW ag OWA sa Aklan.
0: Airline split ng regional LTO6 na kadakop at 170 nga kolorong vehicles umpisa ko Enero 2026.
1: Regional Development Council 6 nagapanawagan ni State of Energy Emergency sa Visayas.
0: Muli ng National Senate, ginaprobahan nyo na pag-extended termino at pag-postponed at barangay SK elections.
1: Samtang cybercrime sa nasyon nagsaka sa 8% base sa SWS survey.
0: Balita International, Iran gusto gon nga makipagkasugot sa Estados Unidos suno karon kay Trump.
1: NATO nagpromesa dugang bulig sa pungsod Ukraine.
0: Balita ng showbiz, Bella Padilla yagin kompermara relasyon sa tech CEO nga boyfriend.
1: Ano nga balita sa patag itinampang Pilipinas ag Uzbekistan tumabla sa unang hampang nanda sa Asian Games.
0: Karon nga training balita, estudyante nagpakunokunong nga ginkidnap agod nga hot-hotana. Proada ka ang kaugaling mong pamilya sa Batangas.
1: Ang sari nga balita nga negosyo BIR ginkasyon rebat sa system loss charge sa kuryente.
0: Alas ay 54 sa detalye at balita ang lokal. Sa bilog sa nagigitang solusyon ni Senator Rizzo Hontiveros ng Renewable Energy. Nagkapadayon kanya power interruption sa Visayas, Sabigon, sa Panay Island. Sunod sa Senadora, importante nga matawaan ito aksyon na nasambit kanya problema bangod. Sige, dasig kanya kritisismo at publiko ay makaapekto man sa industriya, turismo, ag ekonomiya at probinsya. Itawag man ni Senadora rotensyon at NGCP nga bawasan ng mga kalisdanan sa pag-upload ng renewable energy at mga generators si grid agad niya maserbisyuhan ng mga panimagay ng mga enterprises kay bahan niyo ng tourism industry. Kasi kung ikabaton-baton rumaabo ang mahabang brownout, naman naman rumataas kapanuhuktan sa presyo at kuryente. Ngayon na punta pa niya pero sa kabilang chairman at Senate Committee on Economic Affairs, kinatanaw na gid niya o kung ginatawa na gid ito igto pangod pero issue karon sa energy.
1: Samdaw sa mga dugang balita lokal. May aktibo kaso yun. African swine fever o kan ASF. Radewang kamabarangay sa Daywang Kabanwa sa Aklan, particular Banwait Banga Agni, Washington. Naibase sa pinakabagong datos si Department of Agriculture o kan DA Bureau of Animal Industry o kan BAI ko Setyembre 4. Pero sa bulletin number 2026-16 itahensya, yakipura Aklan sa tatlong probinsya sa Western Visayas kay Bahano Capiz ag Iloilo nga may aktibong kaso it African swine fever kung saan may ginapatigayon nga surveillance, depopulation ag pag-disinfect. Panawagan man it mga otoridad sa mga lokal nga managalagit baboy yung maging mag-eat-ed sa pagpatuman it biosecurity measures para mapunggan no pag-apta ita sakit ag maprotektahan no industriya at baboy sa probinsya.
0: Sa lugar pag natong kang balita ang lokal na katol Department of Trade and Industry kandito ay aklaan itong kakasari-sari ng programa ang serbisyo sa publiko. Bilang kaparte karothando ng Pangulo 2026 serbisyong sapat para sa lahat ka siyang adlaw karon sa ABL Sports Complex Estancia Calibo. Ginsong bilitahan siya business counseling para sa mga negosyante aspiring entrepreneurs. Kama na maroon mga financing program para sa micro, small and medium enterprises sa kon MSMEs. Nagataw man o DTI at consumer assistance sa impormasyon. Hanungod ka sa kinamatarong o responsibilidad at mga manugbakal. Iban mas sa aktibidad o mga lokal ng produkto at aklano na ang mga produktong may diskwento sa itagong kahit in-store diskwento. At Kaya natin sa media programa ang suportahan ng entrepreneurship, MSMEs sa mga manugbakal, samtang ginadusoro paggambo at lokal nga ekonomiya.
1: Asalan niya pinakuling balitang lokal, nakabato ni kabilugang 2.19 million pesos nga bulig pinansyal ag livelihood assistance sa 67 Conversus Filipino Workers o kanang FWs aga ng mga pamilya sa ginihiwat nga andog ng Pangulo ko Setyembre 14. Rasa sa Department of Migrant Workers sa DMW Region 6 nag-aabot sa 1.53 million pesos ron na ipanagtawag itahensya sa 21 kabenepesyaryo sa Endowment Action Fund ag napugo kabenepesyaryo at enhance all livelihood program for OFW reintegration akon LPOR. Iwas ka rin nagtawamano overseas workers while per administration akon awa ita 660,000 pesos ng cash assistance sa 36 pang qualified families it mga OFW sa probinsya. Payag at DMW tuyo ito sambit nga programa nga mas pang maipagapit na mga servisyo ito gobyerno para sa pangabuhin at mga OFW ag mga pamilya sa probinsya Daklana.
0: Alas 6:48 sa ilumita sa detalye Brita Regional, umabot sa 70 colorong vehicles na dakob. O kanadagpanit lang Transportation Office kon LTO6. Umpisa karon January 2026 bangod sa illegal nga pagsakay. It mga pasahero nga uwat prangkisa. Pinakauli karo dayon sa Kenya nadagpan sa roadside operations sa Iloilo City bangod sa uwat valid raya nga prangkisa. Kaibahan karon sa gawain nga ginagamit si Gon sa paghatod ag sugang it maempleyado. Isang ka-government agency, isang ka-subcompact cashback na ginparenta sa balor kanyo 5,000 pesos. Sinagan sa LTO6, magapadayo ng random roadside sa operations sa Western Visayas, banda sa mga kalorong vehicle para maprotektahan ng kagawasan at mga pasahero.
1: Sa labang nga dugang, abiltang regional man, nagapanawagan ng Regional Development Council Region 6 sa deklarasyon ita State of Energy Emergency sa Western Visayas para masabat o pabalik-balik nga uman or pauman-uman nga yellow agrel red alert sa supply at kuryente sa rehiyon. Sa ginpatigay niya conference at RGC 6, kaibahan sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ko Setyembre 14 sa opisina ita DepDev, ginaduso karang resolusyon nga pa mga bay nga insigidang intervensyon ita gobyerno para nga malikawan rung nga posibleng nga krisis sa enerhiya ag masiguro nga bastante masaligan ag sige-sige kuryente sa Western Visayas. Nasa Department of Energy ginahimo na daro mga tikang nga para mapanami grid reliability yakipagano pagbalik ita operasyon it pilang mga power plant ag pagsuporta sa deployment it battery energy storage system akon BESS nga makabulig sa pagbabaskog ita kuryente sa rehiyon.
0: Alas 7:00 oras sa Radyo Mercado Aklan, sa ilumang kita karon sa mga balita nasyonal. Sa botong 13-5-0, ginaprobahan sa ikatlog uling pagbasa at Senador on Senate Bill No. 2387 na itutuyong pagawigon ro termino at mga opisyal at barangay sangguni ang kabataan sa limang dagon. Kung maisalayi raya, mapuspon o nakatagan na kong barangay SK election sa mabot kang Nobyembre aga maiso raya sa dagon 2028. Kama naman may ginpasama na nga kaparehong proposisyon ng kamara kung nagtaliwan karon nga dagon na.
1: Balitang National, National. Balitang national, nagsaka sa record high ita 8% reported mga pamilyang na biktima at cybercrimes na nakadiliwan nga anong mabugan. Base raya sa quarterly national survey, is social water station kan SWS kubuan ito Hunyo. Mas mataas raya 2.2% kumpara sa nailistang 5.8% kubuan ito Marso. Base sa datos, nagsaka quarterly victimization at cybercrime sa Metro Manila halin sa 10% kung Marso pasaka sa 13.4% ko Hunyo. Nagtaas man sa Visayas, ita 10%, samtang sa Mindanao high 8%, na samtang nagdaba, pero sa Balanced Luzon, it 5.01%. Naging patagayon ng sambitan niya survey ko Hunyo 20 hasta 29 magkaroong dagon.
2: Balitang National, National.
0: Samtang sa detalye man, itatong ko mga balita international.
2: Balitang International,
3: International.
0: Kinbayagyag ni US President Donald Trump nga gusto ko ni Iran nga makipagkasugot sa Estados Unidos. Sino kay US President Trump? May pilang opisyal at Iran nga nagpadagay at anda ka mensahe nga gusto nandang umanyo buksana ng diplomatic opening para kaon matapos yun ng kinagamo. Ugang pa ni Trump, ginaistudyuhan pa nanda kung magasugot sa kasugtanan ko kinahinyo at Iran. Raya nga payag ni Trump ay matapos nga kansilahon at Gulf Arab States sa plano karon nga pagpuwong sa Iran ng mga Houthi rebels maghalin sa Yemen. Madumduman niya naguntad yung man ang kinagamit sa Middle East matapos nga maglunsar at pag-atake rong Iran sa mga barko na nag-aagi karon sa Strait of Hormuz.
1: Promesa maritugang nga sa pautaron na North Atlantic Treaty Organization NATO sa Ukraine matapos urgin ubra karang pag-atake ta Russia magapit sa border it Poland. Lo kay NATO Secretary General Mark Rutte, may importante na dugang nga sa porta sa Ukraine bago delikado na padayang niya pag-atake at Russia sa nasambit niya pungsod. Dugang fight NATO, mas panandang pagpabaskugot roaan na nga depensa sa border at Russia. Magawa sa NATO ay nag-promesa man ro Poland ita dugang nga sa porta sa Ukraine. Madam naman yung nagigo ita drone ro Russia sa train magapit sa border ita Ukraine aga Poland. Natabo na drone strike matapos ro pag-agi na dating British Prime Minister Boris Johnson ay dating Swedish Prime Minister Carl Bildt.
0: Balitang showbiz. Samta sa detalye man itatong kawin niya balitang showbiz. Gin-confirma ito actress ng si Bella Padilla ra na kawin niya relasyon kay Martin Tan. Pero nga anak kanya ng showbiz boyfriend at CEO isang kakumpanya at teknolohiya. Nagkaiba sa serye nga Meet Cute with Johnny K. Kung nga si Engin Estoria nanda ro parte sa anda karon nga romance sa isang kakaswal nga interview sa Krisada. Kinapayag man ni Bella at ni Martin nga nag-date sanda sa suri at wangumbugan yun na antes na naging anunsyo sa publiko ra anda karon nga relasyon. Sa pala ay padayon sa gihapon nga nagahimo at manaming nga mga pelikula sa Philippine cinema at maging mga teleserye sa ABS-CBN.
2: Balitang showbiz! Balitang sports!
1: Ang salamang niya balita sa palagi tinampang ng Inmanami na pag-umbisa na Pilipina Women's National Football Team ng Pilipinas sa kamparanan sa 20th Asian Games na ginapatigayan sa Aichi, Nagoya, Japan. Lain matapos mabuol na ita Philippine Team na score ng 1-1 o kung na-draw kontra sa Uzbekistan. Unang nakalista ita goal na Uzbekistan sa sagod ita 81 minutos pero in sigiraban niya nakasugod goal ni Natalie Cole Collins ita Pilipinas para makaigas sa koponan. Duga kararo masunod nga atubangon ita Pilipinas sa Group C hayrong Hong Kong nga pagahiwatan sa lawita web samtang China man randang pagakontrahon sa maabot nga Lunes.
2: Balitang sports.
0: Tataman ko nga trending balita viral makaroon sa social media rosang kagagaking estudyante. Matapos nga magpakuno-kuno, nga gin-kidnap imaw ang nagpangayo paraya at ransom sa anang kaugalingon nga pamilya sa Batangas. Pakitaan sa viral video nga ginapadaga na karasa na kanya ginikanan nga nagatangis. Ron nasambit kang estudyante ag may pagpamagagkara. Base raya siguro pinakaulihing beses nga makita yon imaw nga buhi. Agod nga matubos sigon imaw ay kinahangan nga magbayad it ransom na 300,000 pesos sa sugod it daywang oras. Apa sa pag-respond it makapulisa na kumpirma nga bukod it matuod o gin-kidnap ng estudyante. Bangod sa pagsugod mga otoridad sa kwarto nga gina-istaran ka ang hotel ay isagahanon niya mang imaw. Nagindagaw ni mga sa police station, kinakot na nga gusto na malang magpangayot ransom para mapairaan raan na karon nga utang sa online sugal. Mani man ay at nagkakasari-sari nga reaksyon ng mga pahayag nga nakabutwa makaroon sa nasambit nga viral nga insidente. Nagpandaman mga otoridad sa maginikanan nga bantayan nag-imonitora na mga inunga sa mga makaduguda nga aktibidad.
1: Ang sana nga balita man sa patagitan negosyo, ginakakasigaw ni Tab, Bureau of Internal Revenue, kan BIR, Ruvat, sa allowable system loss charge sa kuryente, sandig sa CAP, nga gintaganit Energy Regulatory Commission, o kan ERC. Sa Revenue Memorandum Circular Number 97, das 2026, nga ginpagawa ko sa September 14, ginakilagit BIR the system loss charge bilang government-mandated fast-through cost, nga hindi pag-iakot sa gross sales para sa bad purposes. Sa BIR perspective, o pagpatuman ka na sanding sa effectivity, ETRC Resolution No. 26, Series of 2026, agwaray nagkakugan, ngayon sigida magabago, representing electricity bill. Ginabubantang ang posibleng ipatuman sa mga medison niya billing period on posibleng sa Oktubre o Nobyembre 2026 matapos o kinahangan ng regulatory effectivity ag adjustment ita billing systems it mga distribution utilities. Tadawit bagong pagsundan, hindi pagpanaugan it output bad ro allowable system loss charge sa sagod it ERC approved cap na ginasaligan niya mga tao it bawas sa presyong igapas sa mga konsumidor.
0: May 8 minuto siya ng kataliwaro oras kanila siya sa agahon. Naginyan na pati arawilong ako ang Danit Radyo Mercado Balita sa umaga. Makagida kayo nga adlaw it Merkoles Pecha Desisoysyon sa buwan Setiembre 2026. Again, 100 days na lang mga kamerkado before Christmas. So, masa bulit ito ng technical reportorial newsroom mag-research department ng kaibahan karoon ninyo sa kamerkado Sir Eileen Malaloy on Viray.
1: Aga, kamerkadong Arvin Ropin ng Radyo Mercado Clan ang boss sa puso ng bayan.
3: Inyo na batian ang Radyo Mercado Balita Subong. Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan.
4: Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: the hits and more.
1: Radyo Merkado.
2: Ito ang Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.
3: Kuhon nga handa ka sa physical kag mental antis sang imo adlaw adlaw nga pagbiyahe. Indi gid mag-text samtang nagamaneho. Indi mag-inom kun ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Saliwat Blow Bagets. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow Bagets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, and S for self. Drive safely.
4: Gusto mo balas sang mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mong device, pwede ka na makapamati sa programa sang Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, Radyo Merkado Aklan kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kung iPhone user ka o kung Google Play Store kung Android user ka. Pagkatapos, i-tap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangitaa ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, i-tap ang download or install button kag hulata matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, i-tap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that! Subong, pwede mo na i-explore ang Todo Stream kag enjoy yon ang imo streaming experience. Anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today! Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream, download now on iOS and Android.

merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanungod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan ng mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto ng mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.

0: na 7:46. Subong aga, Kamerkado din.
1: Yes, good morning, Kamerkado Melinda.
0: Welcome naman sa Subong edisyon ng Servisyo Publiko. Miyerkules Subong Adlaw, September 16, 2026. Bago lang gid nakalumbo si Manuel. Kilala mo si Manuel?
1: Oh, ikaw kakilala kay Manuel. Sino Manuel El Quezon?
0: Si Manuel do. Bago lang gid naglumbos. Boss lot na ang bulsa.
1: Ara naman.
0: Ay, ano ba? Pizza Kinsley kahapon, hindi ba lapit sa...
1: Pagkatapos yung magpapati-bati, Subong, isa pa lang ka, pila pa lang ka oras, pati-bati naman
0: ka mo. Lapag-init sa bulsa, no? Amo na Subong, ang chimpo ka merkado, Lynette, hindi ba la? Ikaw gani ka hambal, wala nga mag-grocery ka, tatlo, apat ka items ng imo baklon, kibot ka ang balayran mo.
1: Libo
0: na. Oo, te. Ang imo nga mabilog nga kwarta, Subong, mabakal ka kag makambyuhan, ay sos do wala lang gid dayon kita ah. Oh no, galibog ulo mo di nagkadto ang kwarta mo. Kaite bong bangod man sang malahalon man iya sa mga balaklon. So bago lang ginaglumbo si Manuel, wala ka kilala
1: wala
0: si Kamerkado Lines. So wala na, hindi
1: ako
0: na kitaon.
1: Kaya wala ko pa nakuha.
0: Hindi hindi na kitaon ang likod ni Manuel. Ang imo niya ginahuotago-tago mo pa Subong.
1: Tingbon ta na pagwa.
0: Tingbon mo papagwa. Welcome sa aton sininga makauturan, sa aton sininga mga kamerkado sa karon na edisyon sa Servisyo Publiko. Upod nato ang aton sininga sister station, ang Radyo Merkado Aklan.
1: Kag Radyo Merkado Kapis.
0: Gana abi-abi man nato ang aton sininga mga kauturan dira mga kamerkado sa kabugusan nga probinsya sang Aklan. Sa aton sininga mga LGU partners mandira sa bahinya sang Aklan, sa Maybanwa sang Altabas, sa Banga, Buruanga, sa Lizo, Madalag, sa Makato, Numansya, sa Tangalan, kag Subuman, sa May Libakaw, sa probinsya sang Aklan. Good morning dira sa May Aklan.
1: Kag Subong man, good morning sa aton yung mga LGU partners sa bahin sang Kapis, sa May Kwartero, sa Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Panay, Panitan, Subong man sa Teodoro Arsenas Trade Center sa Rojas City, kag sa Sigma and Rojas City Terminal.
0: Kagdariman sa aton diri sa may probinsya sang Iloilo, Kamerkado Lynette, sa 17 na kita Subong ka mga LGU partners, sa may Banwa sang Igbara, sa Tubungan, San Joaquin, New Lucena, Pavia, Saraga, Subong man sa Leganes, kapsalir pagid ang aton sininga LG partners
1: sa San Miguel, sa Tubungan, Maasin, San Enrique, sa San Joaquin,
0: tapos na muna sa Limeres, tapos
1: sa
0: na Concepcion,
1: Alimodyan, sa Sara, Barotac, Viejo, and of course sa
0: ang aton
1: nga kamanguran ang Banwa sang Kabatuan, Iloilo, nga Banwa ni Sir Arnel
0: Kara naman, masaling naman, gin-mention naman siya.
1: Proud Kabatuan, tawag sa ilaman?
0: Kabatuan nanon. Yes. Ga-thumbs up si Sir Arnel. Meaning, taga-Kabatuan, gin siya kay balaan niya nga, Kabatuan nanon siya.
1: Kan may nag-aarab na Kamerkado Melinda ko isang siling nila nga taga diin kamo tapos may Radyo Merkado dito sa inyo kabano ha. Tiya mo na si Sir Arnel ang taga Kabatuan, ikaw nga taga diin ka.
0: Taga siyudad sang Iloilo, taga Gimaras ako. Pero tika literacy, taga Kabatuan ko no, kaya malila ko no kung ga-start ang kung ano nga literal ga-start ang imong apelyido. Dira ka man nga Banwa gahalin, pero hindi ah. Kung look, tani kung Kabatuan ko no, literacy man, o galing kay sa Gimaras ko iya, pero ang middle name ko is Liturgy. Tiyan mo kay letter A, ikaw.
1: Of course, taga Anilaw.
0: Anilaw kagit iya.
1: Sa 42 municipalities and Kwan Component City sa may probinsya sang Iloilo. Pila kita diri kabilog man. Magtag isa-isa kita abis sa isa ka banwa, no? Grabe.
0: Isipon mo, gaya taga, ano, ikaw taga Anilaw.
1: Yes.
0: Oh, kasi servant taga Anilaw.
1: Si Kamerkado Emeline Cabiroy taga Concepcion. Mayara kita LGU partner dito.
0: May taga Antique, diri sa aton.
1: Mm-mm.
0: Eh?
1: Duha pa kabilog.
0: Oh, duha pa kabilog. Ah, sige lang, aha. Oy, basta, hindi tayo importante.
1: Oo, may importante nga.
0: Servisyo publiko,
1: yes,
0: kita.
1: Yes, oo. Kag may ara kita ya, mawadira sa mga naga-question bala. Kung nga ang may merkado publiko sa or mga, may radio merkado sa mga public
0: speaker,
1: market.
0: Yes, oo. Mga nagalanog sa mga merkado publiko sa amo sa mga LGU partners.
1: May damo bala nagakatingala nga nga may mga speaker na diya sa market namon man.
0: Oo,
1: nakabalo. May mowa kami sina sa amon nga mga LGU partners e nakaagi na sa nagakaigo nga deliberation sang ilang konseho. Yes. Kag ang purpose namon is maayo gid educational and informative para sa kaayuhan sa mga pumuluyo. That's why nga wala gid question kada present sa ato ni Sir Joey Flores sa mga konsehal sa kada banwa kag
0: mga
1: event
0: LGO,
1: sa ila sini nga mga
0: unit officials.
1: Mayor ho.
0: So, tingin subong, 17 na kita ka mga banwa, may masunod pa ina.
1: Yes.
0: Wala pa na, may kama lang na hindi na period.
1: Hindi pa ka mukwan, hindi pa ka mo agot. Hindi ka umangot.
0: Kay
1: 42 kita, diri 17 pa lang. Still counting.
0: Kay ti, amo na gani nga, wala kita nagbutang dara sang period, kama kay may masugpon pa dira ka Mercado Linel.
1: Yes.
0: Oras alas 7:53 ang aton sini nga oras subong. Pag pila diri sa aton mga bantayan, madulong kita sa update naman sa lakat sang
1: lakat sang kuryente
0: naton diri sa mga syudad sang Iloilo.
1: Okay, sa way galakat tigapundo.
0: Oh, nagapundo kay kuy sa may ara sa mga power interruption. Ay mapakilala kita anay sa aton sing makauturan sa gihapon upod sa inyo sini nga mga public servant.
1: Ako si Kamerkado Lynette Antenor Flores.
0: Kamerkado Melinda Katahay. Abi
1: ka na magpakilala.
0: Na. Hindi pwede na nga hindi kita magpakilala. So ang paghambalan subong sa magadulong kita sa update on more power at your service, magadulong sa update sa Kamerkado Lynette sa atong si makauturan sa mga planta nila bala anang ginahulat kung saan o liwat nga makabalik, operate, kag kung saan o bala.
1: Mauntat
0: ang rotational brownout. So ipatagi na sa More Power to Your Service. O pwede rin ka Engineer Dave Habatan, ang manager sa system planning, sa operations team, sa More Power, kaya More Power, hindi lang puro kuryente. Kunti ka dalaman sa mga kaayuhan, diriya sa mga Ilonggo, sa mga syudad, kag probinsya, sang Iloilo. So, aling pamatian naton ang update nga igadulong sa aton karon sang More Power at Your Service.

0: Mindanao, Iloilo.
1: Kagasama ko sumidor sa More Power nga nagapamati gid kag nagahulat sa mga updates nga igahatag naton subong nga inadlaw, because this is very crucial kag very important ang paghatag natin sa updates. More Power has been transparent ever since nga nag-start ining nagaluntad nga manualo dropping kag kulang sang kuryente halin pa sang bulan sang Mayo. Of course, to give you updates and to clear the questions nga yara sa mga consumers naton hambal gani isang aton diri nga upod at nga bisita sa buong adlaw, $1 million worth of question. Tubtubsan o inibala magadugay ang pag-antos naton bilang mga konsumidor diri sa bahin sa Visayas Grid nga ti kadungan man or in relation ini siya ang pinakapuno gid sang sining problema ang san o bala magabalik sa online nila nga status ining mga dalagko nga plant. And of course, to explain all of this facts, manabi kag masabatang ating mga palamangkutanon, mangin kuupod natin subong adlaw si Engineer Dave Habatan, ang manager sa bahin sang planning department sang More Electric and Power Corporation. Good day, Sir Dave.
2: Good day, Ma'am Angel. And sa tanan nga nakatutok sa aton nga More Power Live, good morning sa tanan. And we are pleased to do this para mahatagan ka mo updates kung ano ang realistic nga gakatabo sa side sang power industry, no? Especially sa aton mga generation side. So,
1: oh, right now, Sir Dave, no? Need natin istoryahan, Sir Dave, ang generation side. Because, balikan ta ang pinakapuno sang problema natin right now. Wala sang nagkakatabo nga kakulang sang kuryente kung enough ang ginasupply nga kuryente. However, because, balikan ta again, because nag-out ang mga planta, wala sila sang isupply nga kuryente. So, ginakulang ang kuryente natin right now nga gina-consume. So, right now, correct. Sir Dave, do we have an update somehow? Do, kumbaga, rough na ito ni update? Yeah. Because we will go back, sir. Wala ta sang direct commitment or
2: communication.
1: Yes, sa mga planta nga ni Sir Dave.
2: We are reliant, no, sa makita natin nga mga updates from the Department of Energy. And of course, ang direct tayang line of communication gid ara sa NGCP, no, sila gahatag sa aton sang updates, no. Makita ta man na adlaw-adlaw ga-post man sila sang ila advisories, ano ang status sang grid, yellow, red, tapos ginasulat man nila pila ang kulang nga power, kag ano nga mga power plants ang affected nga naga-contribute sang pagkakulang sa supply. Again, ginaklaro gid naton sa tanan, this is beyond the control sang distribution utility like More Power. This is beyond NGCP. This goes back gid sa generation side sa mga power plants gid. Si NGCP, kakita nga mga distribution utilities, we cannot deliver power if it's not there in the first place. Kung wala kita ginasupplyan halin sa power plants. So, subong ang status ng aton mga power plants is, well, medyo unfortunate news, no? Kay di ba, if we recall,
1: yes,
2: last August, naghambal kita nga, supposed to be tani today, September 11, ang normalization tani sang Visayas Grid.
1: Amo na sa TBI 1.
2: Yes, amo na ang expected nga restoration sang
1: today
2: Terma Visayas, no, nga isa ka unit. Pero when it was said online na tuya tani ang PEDC Unit 3.
1: Okay.
2: Pero ang natabo subong is to give updates lang, no, and to be transparent. Ang Terma Visayas Unit 1, ever since the start of summer, wala ni siya nakabalik. Ang iya nga target, initially, nag-target sila August mabalik.
1: Third week
2: of August. Then, ang latest nga update sa pagbalik sa Terma Visayas Unit 1 is September 15.